0: guru ali nuago la dega sandite na lafuri don ubafu ni danginya
1: dan letta subu di rubari uri tuguya logo subu di wali la abati abi adada gareina abatahu drogun lubadu lugudi jesusu abatagu feserulun hagibu gesun girigia kala lebo na baitagunu luago ani abalatareida gulida meme ora ligia abalaria gu jesusu tun
0: nirao arida guadi buladuga bafinyero nuago bai badarangilanya
1: Ningi li Jesusu adimuriha ligel chilir aba lubie ge hairo aba lariengu lu hairo
2: Hila bira mabrese digie balu maestu
1: dan le lagambu bali Jesusu lem aba lariengu lu
0: manufu de daba afinyeri guba aba metare da gumbira
1: dan le chilir boy Jesusu lubie un hairo migiru tilu hebeluru amu lumo lo idige Pedro Santiago lumo Juan hama taguburigu irahu tuguya Hayahu nya sun hanyimba nya tarigi abalarinya gu Jesusu hon.
0: Mayahu wahuma momentu tarumu garugunya.
1: Aba hehere halau la diga subudi hamani luagu hilata. Abalarigu duni Jesusu tuhubu abalarinya gu lau umalali hereti.
0: Irahu saraba.
1: Aba tagu yugun abatasaru lida meme ora ligia abalarinya gu Jesusu lunhichugu egini tun. Weriti hanigi Tagubrigu, abalarinya gu Jesusu hon, lumabahu dagu hamani lesus erduboy nikaun.
3: San Lucas, capítulo 9.
1: Abalonderu niya Jesusu, lanidusu disipulugu, abalichu ubafu lumagumadi hon, luhasagaru sunha uyeri sifiri vuribatinya, lumalun, hareida guagudu sanditinya, abalona haniya apurichi ahuganu, luagutilaruwi habungiu. Luma areida guagda sanditinha. Larinha gahum.
0: Manega humani kata huma gualago huayasa. Ni badu, ni sago, ni fein, ni senso, ni amu dago toito huagubon. Urme guarego muno tonyehin lumuti hachilura. Reide humani daril hidin lida gen fulasu ligia. Lenye lumuti merece biruni wa huma. Tamele hafuri du lida gen fulasu ligia. Abame hafuri du niu kalike luegen hugudi. Aruta humamo que luago magunda huma lauha gabri lila na fulasu ligia. Igre humanya kei hadari ragun hongo.
1: Abati hafri dun disipulu gu haguya. Aba heibugu ni sun lirahi in fulasu apurichi heine huganu luago ti asalbaro ni. Areida guaga da hagia sanditinha lida sun fulasu lenye lumuti houdi. Aba la gambu gumadi mati erodesi luago sun kata ilela digubai Jesusu. Ibidia tilu kaba la larita gua. La daga nyinye nwariengu tiyan luagu sara la huan lida age oveni. Hibiri ariyanga luagu profeta la Eliasi achi lagu bayi. Hibiri ariyanga tiyan luagu aba la hada age hibiri binadu profeta gun le asa rutin lida age oveni. Aba lariyangun erodesi.
4: Au gonarugu o naha baya dure ili shugu huan. Kati funati le wagu bay nagan abala baha da wagu saragu kate.
1: Aba ti louchu erodesi larihini Jesusu. Dan le hagiri budu apostolugu, aba habau dagu lu Jesusu lagu sun le hadugubay. Aba ti lanuganiya lidon fulasu magayre wati, jara falu betu saida. Dan le hasubu diruba li girigia, aba hafalaru ni, aba le seri biduniya Jesusu, aba la dimure hahon luagu larui habungiu, areida guagda lanya sanditinya. Dan le lagume serubay atarida, aba hayabi lani Jesusu dusu disipulu lumun, aba harinyagun lum.
5: Ona habaya girigia ha, nyindu hamamu ga alu ga habara lu hemenagu. Alu wa hagia me, egi ni lidaburi lirahi odu, luma lidaburi fulasu jarafati, adiga uati ni kata ya.
1: Larinyaga Jesusu hon,
0: ruhu ma egi ni hon.
1: Harinyaga lun.
2: Sengirigui ofen wama, hama bia udru. Hawa gubarigu yudu agayin ha egi ni hon su girigia ha.
1: Hawana ya no sengu milu ugurinya. Aba lariyangu Jesusu hon lani disipulugu.
0: Nyurugu da humanya dimi dimi sa.
1: Aba hadugini itara, aba hanyuru sungubay. Aba tila nugunu Jesusu sengu feng tukuya, luhaburugu, hama biyan udiru. Aba larihi sielu, aba latengiru ni bungiu, larige lagubachagu no feng, luma ui. Aba lichugu ni hon lani disipulugu, luhafaren ha hada grige. Houtinye sungubay kimule. Da lehabuda habaru igira gutun, Bwingi da tinha duusu faninye tau. Logaba veju, dan le lafuri din alboi Jesusu labugua, nyinyanu lani disipulugu, diseru lue, abalariye gu hon.
0: e da linha sanharita com o grugue anual. Catana san, segundo a guia.
1: A barrarinha gulum.
6: A nha rinharinha gutinha, logo Juan Lale, abadisse e rabai buguia. Hibiri, arinhaga, Elias. A nha renguinha, arinha gutinha, logo aban la hadague binado profeta go, assaruti, lidague, oene buguia.
1: Abati larinha gulum.
0: Ague ruguia. Catana guia lida harita gon.
1: Larinha gafedo rulum.
5: Cristo. Lelon habi bungiu lun la salvarunia girigia buguia.
1: A balarinha gu Jesus hon, lau erego, lumarinha gu hamani kate lenica un, a balarinha gu hon.
0: Na sofriru basarago, au leu guri garou ergote. Hanego ben no guri a uerigo ten lida rafinha rurio, haputi gu fadrigo, amaru tatinha liluru do Moisés e caini kata, na farua bohilago bei, aba menasaron lidang oweni lago lurum awejo.
1: Larigien, a balarinha gu hon sungubei.
0: Lebusente la fala runina, bulei lei katenye la, barulei luguruwa, falalana. Radega lea busen rute le sefru ni libagari, le feridiru bai. Ahi le feridiru ti libagari nuwegien, le sefru bai. Kagie hu la lungu riga laganyiru ni sungu bau, ahi e feridira, o laguni chagun la lunguwa. Le aniga ti busiga na nuwago, luma luwago nerenron, au le uguri garuwa rigati. Ni busiga ribadina ginyan lau dame le niyabi kei uruwe lau luwerigu nunguchi hama angheligu ha sandu banyi. Ninarun hau, luagwanyahin la hadage hayabo nyo kwento, mawe banya marihenga hamay laruwe ha bongiyo.
1: Kibri vidu veyu larigin, larinyagu ni Jesusu kata ile, aba lamuda iru luago aba vubu afuri idalu bongiyo, barulumuti Fedru, Santiago, Lumahuan, Lumogo. Danle aniha lubay Jesusu afuri idan, aba lamu nye dagu ligibu, aba taharudu ladaragu, aba tamiridu, aba tihasaliragu Moisesi, Lumo Eliasi, ayano haluma, geyegu linya aba larungu nga weri tihau, hayano haya lubugri oveni le lubay la sufriru ni Jesusu Jerusalem. Lausun luweni li dabu lagu Fedru, hama libirigu, marumugu tinya, ariha hamuti luwerigu Jesusu, hama biyan wuguriya ha lumabay. Dale adisa deinanya, biyan wuguriya hagia loy Jesusu, aba laringu Fedru lum.
5: Maestro, li dadan avahala ya. Adiga uma urua di basenja, ababu, abalu Moisesi, tumabalu Elias.
1: Gamalumon, ibidi eti mehalu Fedru, kalalarinha gubay, sunti aniha la adimureha, abaliabi abaduairi, oburoguanya, abahanufu de dagun, ladiga hadariragu hongua, luragirgu duairi ligi. Abatiha gambu aba umalali, arinha guti lidage duairi ligia.
7: Aniha nilu, lehisie bainu. Agamba humei le lubeite.
1: Larigela dimureha umala liligia, abaharihin disipulugu luagu labugo riga lila Jesusu, abaheredaru maninyu mariegu hamuti kate le harihiboy luni aba lidadan ligi. Laruga, dan le hagiri buduboy luegen wubu, saraguhanya grigia nyendutien lubarun Jesusu, abalaguarha abavuguri hadagien lau umala lihereti lariega.
8: Maestro, flessa ya bubano, ariha bai nire le ligia rgunye bai. Ani aba sifiri uriba ti luago. Dale lari guduni, aba lagua ra guaguduni. Aba loeha, afriha ligia hakuto liumulu uginya. Anyawari halumuti animaha ti ligiruni. Ayumuro guadi na hombani disipulu gu. Luhasagaru disifiri uriba ti le luai siahamuti.
1: Aba loona bu Jesusu lariega.
0: Uguya gurigia mafiena ditinya ani uriba ti. Atri bai sa dan nene deru huma luba gayara la hafiyan unuago. Ida me laguma cha mafiyan ile hida bai. Baru bai bero yahu.
1: Danye bele lidi irahi ligia lun. Aba lahu churu ni sifiri uribati mungorugun. Aba lowe ha gudini. Aba ladenha Jesusu lu sifiri uribati ligia. Aba lareida gua gudini irahi. Aba ledere geruni lu luguchi. Aba taweri duhanigi sungu bai lau luweni gubungi. Sunga nyaha la, lau tuweni hanigi, lau leladegu bai Jesusu, abalaniya gu hon lani disipulugu.
0: Agamba humai kate le boidu. Nadere geruwa ba, au le uguri garuwa rigote, ahaburugu nagani.
1: Uwati gumfaranda hamani disipulugu, lelaniya gu bai, ladega darunyo linya hasamina, lu kate le, ani hanufu detinya, luharinya gu lun, lu lafuna guagadani lelaniya gu bai hon. Aba hagumeseru disipulugu, asigene hamagua, Logo kala wairi gutima bai hada. Keila subu dironi Jesusu hasamina. Abala nugu aba irahu lubadun. Abalarinha guhon.
0: Le recebiruti aba irahu keisi irahu le lida niri. Recebi lumutina. Le recebirutina. Recebi lumutiginha leuna habalina. Le lubaiti unu bugutima bai hida. Ligi wairi gutima bai.
1: Abati larinha guhon lu Jesusu.
9: Maestro. Arihati wa aba wuguri asaga hati sifiri uribatinya lida biri. Aba waveri diruni ladiga mama la aba wadagi.
1: Laniya ga Jesus ulun.
0: Neveri dira humay. Ladiga le mama bay wagani wama ginyay.
1: Dan le la yara fa dubay. Dan lula nagani wa Jesus usielun. Aba larig di anigi. Lula digani luwaya su Jerusalem. Aba louna ha louna gale luba. Aba houdi lidon aba lirere fulasu lani Samaria, loha loha muna luba. Mahatien Samaria na heresi biruni, ladiga harihi lagu leibuga la Jerusalem. Dan le harihi bali Santiago luma Juan, lagu maha hama Samaria na heresi biruni aba harinya gun lun.
9: Wabureme, buseti busa lun wamuria ha lun larayun watu gemeti sielu gien lun lagumuchu hau kei meha ladigni profeta Eliasi?
1: Abati, La digira gu Jesusu hawagun aba laden hahon.
0: Mama niyabia awle wuguri garu wargote aguni chagwai habagari garigia. Niyabia asal baranya.
1: Aba houdi lidon amu liraru fulasu. Sun ebugay na hama aba larinya gu aba wuguri lu Jesusu.
5: Nabureme, busenti na nafalaru nibu le nyihin lumuti bidi.
1: Larinya ga Jesusu lun.
0: Daritinya ga siga muhuyo lun hagana unyin. Gadi buhagia dunur, anti aule wuguri garu wargati, uwati ni halia bala na bala chagudai ni chagu.
1: Larinyaga ya Jesusu lun aba.
0: Falabana.
1: Larinyaga lun.
10: Nabureme, igira ba lun nabu nini nugushi, larigeme aba mena falaru nibu.
1: Aba larinyagu Jesusu.
0: Igira ba nyahilagwanya lun habu nuniya hegeburi, ahi buguya, baiba apuche uganu lagu tilaruwa inhabungiyo.
1: Aba yati larinyagu aba lun.
11: Nabureme, busetu na nafala unibu. Gama lumo, naibu ga yebe ayoro gong honha wabiebe.
1: Larinyaga Jesusu lun.
0: Le ishi gutiluha bulagu wa wawu hugulei. Larigen aba larinhi larigong. Mabui dunti lulila na me laruin habongiyo.
3: San Lucas, capítulo 10.
1: Larige kate ilen. Aba lanua diru Jesusu uruwa vendusu hadage lanigu, aba launa hania lubarun bian bian, lidonsun ageiru lumafulasu le lumbi lidinyi, larinya gahon.
0: Inaruni, gibetu nadu le lumbi la luba honua, ane logu watinyo nadagimitinya, lige lunti lubai hamuri ha lumabungi lulona nadagimitinya hagana wong. Heiba, nona hanyadun keisi mudun hadon anima lugu ganyitinya, manegu huma sagu humagua, ni senso, Ni gaidi, mere deragun huguye me ayanu han ni ka uma derugu. Da mele hebelu rutidon aba muna, busuhu mafurumi, harinya game, darangilo hon tila na muna to. Ahin anyahe lubay gurigya hinsi habuti lu darangilo tida muna tuguya, eresi biruba dun lau ukundani. Ahin uwa habay, giribugu da humay, abusurune. Rede huma tida muna tuguya tonyin lubay heresi biruwa. Ho humay me, gurale ishi guti hon uwa gabusigano. Daduga garicha ti nadagumenti lu lafayi ruwaha. Masansi ha huma muna. Damele hachilu lu lidon aba agayru le nyin lumuti heresi biruwa. Ho huma ile ishi kuti hun. Arida guagda humanya sandi tiya ha nyin tiya. Haniya game hon lila na fulasu ligia. Jarafa li laruwe ha bungi hun. Ahun hachilu lu lidon aba agayru le nyin lumuti meresi biruni wa huma. Uri huma lidon buri uma. Haniya game. Ibi nilikali ken hagayre le lagu bayi wagudi. Furuwa muti luwarufu dini hun luago magunda wama lau higaburi. Ani subuti humei luago yarafa li la laruwe habungi yu hun. Nani hane hun luago lida la meweyu ligia. Anari metimabai habai chunu wa lila na fulasu ligia. Sigalau habai chun lila na uburu gule Sodoma. Ugiabu huguya lila na Korasin. Ugiabu huguya lila na Betsaida. Laduga lunhamuga uburu gula tiru o sidon laduguwa buri milagru le adugubi lida na uburu gute. Binaru hamuga la sansiro wa hagaburi lilana. Aba hamuga harugudu ni lau hadagra gun ludu lumahanyuru lida baligi. Ahi huguya, lida me luweiri agusaru ni, weiri timabu ya bai chunua sugu haugurigi ya tiru na hama sidona. Buguya ti, uburugu le kafaru na umu, arita kwa tibu sanluagu linyuru wa bala biri keisi linyu sielo, la rari ira wagudu pa biri unabu keisi lunabu mafio gati.
1: Aba larinya gu Jesus hun urwa wendusu disipulu gu halo na habanya apurishi ya luagu laru iha bungi yu.
0: Le agambu tun, agamba lumutina, le mahati lagambu no, mahati ginya lagambu nina. Ani le mahati lagambu nina, mahati ginya lagambu ni nuguchi le au na habalina.
1: Aba hagiri budu, urwa wendusu disipulu gu hagia, lidage hako Yesu lau ugunda ni, arinya gina hagia.
2: Wapure me! Ibi ni sifiri kuburibatia agaba hamoto ya dalewe wa sagaru ni elida abiri.
1: Larinye ga Jesusu hon.
0: Aha, ariha numuti ligabri leigwa du mafia siyelu ginye kei ama labiri haniga. Subudi humai lubaiti, luagu ruhad nala ubafu hon lunha dugaragun hewe, aguru, lumason lubafu agani masusene duga ligia ni kata hon. Lausun lira, magunda rahuma luagu hagambu nu sifiri uribatia, gunda huma luagu anihin lahiri buruwa nyu siyelu.
1: Lida ora ligia, abala buincho gudini sifirisandu Jesusu la ugundani abalariengu.
0: Ruti na uweirigu ni buu nugushin, bugiele labure mesielu luma mua. Ladiga, aramu dabali kati ile hawe hachubanya au luma hawe furende itinye, ababafuna akwagudini honha itarabanya kei irahinye. Aha nugushin, ladiga itaralinya babu senroni. Derege lali nugushin son kati ino. Uwa te niyaba subudi habuti kata na la luwaidigi ya nuguchi. Uwa te ginye niyaba subudi habuti kata ya la nuguchi nuwaidigi ya hama haa unti ya nabunsera na subudi ragu duni.
1: Abati la digi ragu adimure ha, honrugu lani disiplugu lariyaga.
0: Fulese watinya harihubali kata le harihubai. Ladaga nariyan hane hon luago saragu hanya la uruwai ku hama profeta go abunsera unti ya yabemeha harihini le harihubi kweto. Gama lumo, marihi hamuti. Usenti ya mehe ginye yebe hagambu ni le hagambu bigwento, ani magambu hamuti.
1: Nyeyeng aba arufu dati, liluru du Muisesi, abuse ruti lochogu ni Jesusu, aba lasaru aba larinya gulun.
2: Maestro, kaba sanadiga lugayara lani bihi ni ibagari magumuchaditi?
1: Larinya ga Jesusu lun.
0: Kategi ya buruwa nyubailida liluru du Muisesi, idalinyagi ya baliha nyeyi.
1: Aba lounabu larinya ga,
2: Hisi ya la babure mele bubungi utebun tau sumba nigi, tau sumbu wani, lau sumbere, luma lau sumbi samina. Hisi hageme bibiri gubun kai bisi ya gubungu.
1: Abati laniye gu Jesusu lun.
0: Buiti baunabu, ahi baduga itara bibihu bai ibagari maguma chaditi.
1: Keiti buse la, arufuda adiligia, larufuda ni lagu buidu la lalig dahan, aba laniye gu lun Jesusu.
2: Kata hege nibiri gubaya?
1: Abati lounabu ni Jesusu larinye galun.
0: Nyenye aba wuguri araka chuti Jerusalem gien lun uburu gun heriko. Luagu luwe yesun, aba harigudu ni hiveru tiin. Aba hiveru honi sunle luma bai tumaladogra gun. Gulesi hamei, aba higiru ni hila memel. Aba lasigrun aba hafadirin huriyu lidan gien memel uma ligia. Dale larinye bali wuguri ligia, aba legeye dun luwe. Aba lasigiru ni leibugun. Sigur ligia aba hadagien ladiga wagun levi nyengien. Tan gien le larihi bali, aba gien legeye dun loy, aba lasigiru ni leibugun. Aba ti lasigirun aba wuguri Samaria na awoye suhati lidage umaligia, tan le larihi bali, aba lagude medagun lun. Aba le abin, aba lagare ni halun biti burile luagu bay lau garaba tuma diwin, aba laguraguni, aba lawari ragaduni luagu le lugu burigu, aba lanuguni tidon haba chiludugu tiyan, aba lounigiruni. Larugan, tan le leibuga lan Samaria na ligia, Aba lalu uchumu bia sensu le denario. Aba lichi guni lun tabure mamuna. Larinya galun. Goni gibay wuguri le. Ahabu agastara amu lue le nichi gubay bun luago. Na fayiru bay bun dame le nagiri budun.
1: Aba ti lalu gudini Jesusu arufu da ati ligia.
0: Kagi hada gien uruwa wuguni ha arufu dubalin luago libri lan le uwe biliwer hoa lida barita gun.
1: Larinya galun.
2: Le gudem hebu baylu.
1: Larinya gayati Jesusu lun.
0: Bayba. Ani ligia memela badiga.
1: Aba la sigiru Jesusu luagu luweyesun, aba la chilere lidon aba lirere fulasu, lenye lubai teresibiri aba uri giri tu Marta. Tubi, ninyon aba tamule lua Marta giri tu Maria, aba tanyuru lubadu Jesusu lutagambu ni lelarinya gubai. Ahunti Marta, weriti teteniru lutubere segun, aba tariengu Marta lu Jesusu.
12: Na bureme, me bere se tibu san lau tigiru na namula lo adiga isun bere se gunabuga, arinyaga batun luti dragunina.
1: Aba louna bu Jesusu, larinyaga tun.
0: Marta, Marta, ni dihari tibu anibafudin logo sarago kate. Gamalumon, aba argin kate mega iwatima. Anianua diratali Maria lubido aga kate ilen lubo imagida rubo ilatwe.
3: San Lucas, capítulo 12.
1: Aba hondere gu sarago girigia, gibetia, darilu habuguha hawogua, aba lagumeseru Jesusu adimune hon, lani disipulu furumi.
0: Goni vi humati alwe halebi ni fariseogu, le meme biangwa la igibu, la daga uwa ti ni kata darugwa ti lau, lumafura agudumbe ila, uwa ligia ni kata, aramu daguati lumasubu dirumwa ba ila, itara linya lubaiti, son le harinya gube labu gen luburiga, lagambuwa ba lida larugonga. Le harinya gubay darugu bena hao, laguwa rahoa ba tablu guginye muna. Narinya hare hao nomadagu, mon lumuti hanuhu da dun hawe girige ha gabafu banya lun hafaru nuhi lagu bay, lari gen lira siyan hadugun amu kate hao. Narinya gali hon kala uway lun bay hanuhu da dun. Hanuhu da huma luay le gabafu bay lu louna hanuhuani mafiyo gati lari gen lagidaru ni hibagari, luay la hanuhu da dun. Ma lugru wati asengu du nuru lagu biyan gawanu, lausun lira, Mabule duti bungi ni aba hadagi. Ainti huguya, ibini idibu le habulu gubaya bahu da lali bungi yo aba aba. Manu de da huma lubaiti, gebegi tunu sugu hau sarago dunuru. Narinya hare hon, lagu sun la ha gufe saruti hagibu ga guriga lagu nani gu hama. Narinya gubaginya lagu nani gu hama hagibu ga lani bungi yo angeliku. Aha ya harinya gubaya hagibu ga guriga lagu mama hama nani gu. Narinya gubaginya hagibu ga lani bungi yo angeliku lagu mama hama nani gu. Furumi aguari gale harinya guti kati uribati nuago aule uguri garewar guti, gayara tiferud na wala. Ahin le anaba guti sifiri sando, sinya tiferud na wala. Dame le hanigun ligibu giyon luludu lun hagoseron, o hagibu giyon la tabuti gu haligili sinhuriyo. Madihari da huma lagu kabala haunaba o kabala harinya. Dame le lachiruno aura lun hadimuraha, la rufdu bay sifiri sando le lun bay harinya gu nihon.
1: Aba larinya gu, Aba hada ge grigi hagia lu Jesusu.
11: Maestro, arinya ga balu nibu ganya, lu lichuguni nifana nu lidage alaga.
1: Larinya ga Jesusu lu.
0: Kage ichigo bali na keya gusera gututi o keya farin hati hida.
1: Arinya ga tigien itara.
0: Goni gi guwa huma hungu wa loy igadu wa laduka mama loy gen libe luma ti grigi ya la bagarida.
1: Aba ti lichugu hempulu le hon, larinya ga.
0: Nyenye meha aba wugiri risiti, Aba lichigun lichari aluba hou ni buiti. Aba te larinya gu risiti le longwa rugu. Kaba sanfu na nadugu. Ibidia ti nun halia bala nareide isun le naluba habai. Aba larinya gu subudi nali kaba la nadugu. Naguni chaguaru sun nareide gu le ilu. Aba me nadugu amu weina mutimato. Aba me nareidu ni naluba ha luma sun le numa baitida. Aba meti larinya gu nuni gua. Buiti da bon. Anihin sarago kati areida nyubuma lun sarago da. Emera guaba. Hob, gurab, gunda guaba, gamalumo larinya gabungi ulun, uguri bidio watao, bowe aria buto, anison le buma bayareidanyo, kaba saon le redere. Itara linya la susere don lugu rigele ondara wagudeti, irisi ni luni wagua, gamalumo gudeme tiligibu gyabungi.
1: Aba larinya gu Jesusu hon lani disipulu.
0: Arinya gatina lubaiti hon, madihire do huma luago hibagari, kaba la haiga, ni luago hugubu kaba la hadara. Gebegi timate ibagari sugu lao egini, gebegi ugubu sugu tau daugo. Ari huma hondu nur, mabu naguntia, malubaha, mage ligia hegi, lausun lira, ou da lumutia bungio. Mebegi timate ufunagia sugu haudu nur. Uwati ni aba hidagie gayara tilishiku ni ibini aba aura, laun libagari kala yebe luweni lidiheri luago. Ahin lubaiti siya lubai hadugu ni le mene gubai, ka wagu hadiheri da luago buri libiri kate. Ariha huma ida ni ala lahu chumfulur. Mawadige mariti, mahu chagun ligia la dauragun. Ani lausun lira, kei narinya guni hun, ni mehe uruwe Salomon lausun luwendegun, mewende tunti kei aba lidagin. Ahinti itara linya lubay, la daura kwagudun bungi sagadi, le anihin bay ugunya arabo, ani haruga lagu dunya, hugia digame sa madura kwagudun la, logu watafinye hugia le. Madihiri da huma lubay ti luagu nikata, ni lau kabala heiga, Lau kabala hata, la diga lirahan yu ubole, larigin ya nuburi kate ile, ahin huguya, ani ngaba hugu chile subuti ha bubi lu sun lehe megi rubai. Alwa ha umai lubai ti ha laruwa ha bungi yufurumi e. Aba me lichi guni sun lehe megi rubai hong. Manufu de da huma lubai ti nirahinyi. Lau sumibe huma gunda ti bungi lu lichi guni laruwa ha hong. Alugra humai le humate hiji ke me le begi hongu demeti. Lau lira adugu yon laga I sensu toma oya datitu. Luma irisini magumu chaditi jagata sielu. Lenye lubai sinyala he belu nuhibiru tiyan. Uwa hagei hamuti li nye lu haigini. Nariye gubali le hon, ladiga le nye lu muti hirisi nye bongi nye hanigi. Aransia nye huma durungu hilampo, lubana giribu dun sielu gen. Itera huma kei musu hagura banyu banya liyabi nha yubu dirilida ge apa amariye, lu hadaru ni bena luba, le ora laguaron. Fulesi wabanyo musu ha ladari rubanya ha yubu diri agagu duwanyu dan le la chiluron. Ni nari hau, I yubu diri meme la nyura gudubanya luagu dabula, Aba me lehe rego hon. Ibi ni amidi la ariabu la chilura o lubala laruga. Ahi ala dari ra agagu duanyu. Fulese wabanyo monsu hagye. Subudi humai. Luago nula hamuga subudi lani tabure memuna. Kabala aura la chilura hiviru tuya iveru ha. Agagu duanyu linya hamuga. Mikinu ti hamuga luta daron luba. Luliveru hon lumege. Huguya. Aranse nyu huma ginye. Ladiga lida me magara daha huma ligia me nagirbudu ubawagun. Aule wuguri garawarugati.
1: Abati lalig dini Fedru Jesusu lanie galun.
5: Nabureme, wone gunye bichi ge hemplu le, o di hon sungu bay.
1: Lanie ga wabureme Jesusu lun.
0: Nu furume guare ga oni gerti gonflete. Ufana daligia, le ligru be li yub dire lun larihin hau tila na luba, lu leiga ga dini ali dan dan. Fulese wabi musu le ladari rube li yub dire agonflira lau luwadi kumari dan le la chiluron. Nenaren hau, luago lichi gube lan li yub dire lun ligia lan ariha lau son lumegen. Ahin arita kwa musu ligi ya luwagu lugi li lan liyabi li yubu diri, aba me lagume sono austena ya hibiri musu hal labu gine banya laria ha uriba, lerede rame eiga ata abacharu wada. Ligeme liyabi li yubu diri, lida magara da hala, lida aba ore le bindi yeti lu, aba me lichigu ni luweri yage ya bui chuni luwagu, lasia direi me lun la sufri luni le ha sufri rubai ha magunfuli banya. Musu le subudi ya bubai lun kala labusen rubai li yubu diri, Ani maran seronte, ma bahu din lei, la bai chiu basarago. Ahin ti musu le ibidi yeti lun, aba la dugun kati leburi lun ti la bai chun luay gien. Ma wairi ube la bai chun, le unti li chigu wa gibeti, gibe bai alugu ti luma gien. Le gibeti igiru ti labu gien la riyan ha, gibeti ma bai alugu ti luma gien. Ni abian aduna kwagita watu ubowago. Ani busenha di na hamuga durungwa li la watu ligie. Lun ti nasi gun luay gien aba onwe bun ocha waguni. Memeni na nigi lagumuchun. Harita kwa tunsa luwagu niyabi ya la ichi ka darangi la ubo wakon. Manugu tina darangi la, fari nguwa una nugu bwe. Lumagi ya kwento, sengi kwa tida haba muna, hafani laguba uru wa hawe biyama. Biyama hawe uru wa nuwaigine. Lagara baguba uguchili luwagu lirawu. Isani luwagu uguchili. Uguchuru tuwagu tirawu. Isani tuwagu tuguchun. Idinyun tuwagu taguru. Aguru tuwagu tidinyun.
1: Ariye ga tigiye Jesusu hon grigia itara.
0: Dale harihi laburi ga dun sielo, aba harihi ga luagu lahu ya lahu ya, aniligi asusirada. Danti le lafurun suedi, aba harihi ga luagu laro ga da la, aniligi asusirada. Bian wa tigibu hugu ya le, subudi hamuti luagu ti ligabri la sansir gu dan sielo lumo muargu. Ka wagu ibidi ya lubai luagu ti ligabri dan le gata balun hung. Ka wagu sinyalu bai hasubu diruni kate le uwara wabai hongo. Ahi aguwara gida aba agurige buwago, aba bidi luma ligibu yun lurudu. Hocha ba baransera gubungwa luma luwago uma lubarake hachilurun. Manika lamu gabu ligibu giyon agusera guduti, loiledere gerunibu agusera guduti lun sudara. Aba meladaru nibu furisurugon, narinha nebun, lagu mafridumba dibu la nyigia darai bafayiru ni lagumu hon bigawanu.
3: San Lucas, capítulo 13.
1: Lidon meha dan ligia, aba hayabi girigia, aba uda golu Jesusu hawagu wugiri galileena, ha lafara gubanya pilatu, uwara hama anima alugu, ha afara wagubanya, luhadagara gudunwa lubungiu. Aba laringu Jesusu hon.
0: Harita kwa tusa, luagu ladiga na luweri hafigon galileena hagia, sigu hao hibiri lila na hageira la susra dube lira hon. Uwa, mama luwegen lira. Lausun lira, nari ane hon, luago ahun la masakri ha, hoe kubaginye son huwe. Agia disi vidi hagir ha awe gubanya dale labur haba iwaya lesi lesi loe bai hawagon. Harita watun luagu uweri timalan hadunu suku haul hibiri haga nubo in Jerusalem. Mama linye ginye, lausun lira, narinya hne hun, luagu ahun la masakri ha hawe gubaginye sun huwe.
1: Aba labau daguni Jesusu hemplu lehon larinya ga.
0: Nyenye aba wuguri, ganadiriti aba tidibu igu. Aba lidin yariha ahin ginye tubai, madariti ni katatuwago. Aba telarinya gulule onigirubali lichari, ariha basa, irwali irumuga buguri wa niyabi aluha igu tuwago idibuto, madaritina. Chaubon, kaba uwago teleda nye luwago ni kata, aba luna bunile onigirubali ichari, aba larinya gu. Ni yugu diri, igra yabon lau irumule, ni cha uamua luwago ntugudina, awoha au metau. Hafuga tagindu itara, ahumagindu aba metachugun.
1: Lagaba veju, le emera guagali, Nyi Jesusu arufu tatida haligili si huriyu. Nyi nyoti aba uri disi vidu irumu tau lau aba sifiri uribati tuagu. Le muharu la duga sifiri ligia. Sinyati tasururu ni murusu. Dan le larihi baru Jesusu aba lagu urutun larinya gatun.
0: Uri arida guadibu.
1: Aba ti lichuku ni luha butuagu lida ora ligia aba tasuru. Aba tagume serun adimure haboidu lagu bungiu. Aba ti lagahin du tabu ti templu. La degalarita guagada no Jesusu e da lua yuru emera guni. A balarinha go hongrigue hanyi banya.
13: A nia sisi weyo lida di mas lugayara la luadigi marino. Nyubi huma lida sisi weyo ligia lulagara ni honhu. Mama lida lua yuru emera guni.
1: A balarinha go wabure me Jesusu lun.
0: Biangu atikibu huguja le. Ma farara humuti hilugu bagaso o hilugu la burigu lunhanugu ni ata duna lida lua yuru emera guni. Wuri to la dega wagun Abrahamu. Regularu mafia lau sandi, disi vidu irumu tau lau, mon lumuti funagia yebelu tareida wagwagu dunlida lueiru emera guni.
1: Dan lelaninya gubali Jesusu kate ile, abanibusi garigu hamasun laga nigu, ahenya sun hibiri grigia, gunda atin lau kate uerigu tilela digibai Jesusu. Abati laninya gu Jesusu.
0: Ida linya li Gabriel larue habungi, kakate umu bai gayara la nou shagwe. Itera linya kei aba lirere tila mostasa, le labu nubai aba wuguri li sharirigu, aba la boshon, aba la weritun dari lun liabi lun aba abai la tidibu wewe, aba hadugun du nuru hadibu lwagu luburebu.
1: Aba yelaniye gu Jesusu.
0: Kakate umu bai gayana la noushagu ni larua inhabungiyo. Itera linya kei lebi ni le tichiku bai aba wuri tidon uruwa liburu fuluwaro, aba teresi runsungu bai.
1: Aba le sigiru ni Jesusu luoye su Jerusalem. Arufu dahei na ligia, lida burisun ogdu lumalirahin fulasu le nyingel bai lasgara. Aba larinya gu aba wagiri lu Jesusu.
2: Nabure me, mibe desaha lu bai hasalbaro.
1: Aba launa buni Jesusu.
0: Bururu ti lubena risielu. Hoche huma luga yara bai lan hebelurun lida gen. Ladiga kainarinya gu ni hun, sarago haba busentin hebelurun sinyabai. Larigen ladoru ni tabure me muna lubena ri. Uge le bogu di bai hadan haba lagu bena harinyaga me. Wabure me, daraba bena waba. Aba me louna bunu, larinyaga me hon. Ibitinye tunu, ibitinye tiginye nu halia na huma. Aba meti hagume seron harinyaga. Ho hati wa, gura wagia buma, aruta habugia wang umadarugu. Aba meti louna bunu, larinyaga me. Harinyaga nali hon, lagu ibitinye huma nu, ibitinye nu halia na huma. Dise huma nui, sun huge le dugu bi uribani. Legia bahayahu waha, akunhia mehari dame harihini Abrahamu, Isaac luma Jacob. Hama hibiri profeta gulida larua inha bungi. Huguye me asagaruwa bogu di. Hayabi bagariga luwege obo le nyenge lube la bocho weyu, luma luwege le nyenge lube laluda. Luwege norute, luma luwege suru luhanyuru eiga lida larua inha bungi. Nyemba nyati hada agen haa gumbo honi banyagwe to, hagia ba furumi yatia. Hame tia furumi yatia banyagwe to, hagia ba agumbo honi.
1: Dida meme veyu ligia, aba hayabi fariseu gu, aba harinya gu lu Jesusu.
2: Bai bayage, nadiga busenti erode si lafro ni buhilagu bai.
1: Aba larinya gu hon.
0: Hei ba, harinya game lu wuguri bibuti ligia, ugunye luma haruga, nasaga hasifiri guguriba tinha hadagin agarigia, areida guagda aume sandi tinha larigin haruga, lasora nuadigumari. Luti nasigiru ni nuwaya sun ugunye haruga luma larige haruga. Ladiga mama luti lafarunu aba profeta hilagu bai baugu din luay Jerusalem.
1: Aba layahun Jesusu hawagu lila na Jerusalem itara.
0: Uguya Jerusalem na. afara gua humanya profeta gua. Chamu gua hugaya dubu hawagun halona habanya bungiyo lau uganu buiti hong. Saragun yung weya su nalugo noni gero no kitoi no gero niya gayo tirahin labu niya taruna. Mahatun. Igra lahatun bungiyo. Ani nariyane hun lagu marihi digi ya humadi na la tarime la chuluru dan lon hariye gun. Biniwati le nyibibay le dan liri wapureme.
3: San Lucas, capítulo 14.
1: Luego veyu le emera guagale, abalidi Jesús ega lubien aba fariseu weriguti. Anisun ha nyibanya, aba hariegu ni Jesusu, nyiginye aba vugiri sandinye lau ginene, aba ti lalgadaniya Jesusu, arufu datin liluru do muisesi, ama fariseu gu laniega hon.
0: Gayarati larida wa guagadan aba vugiri lidan luweri emera gu ni odisinyati.
1: Aba herederu maninyu, aba ti lanugu ni Jesusu sandi tiligia, aba larida guagadani, aba lariye gulun, lulidi, aba lariye gu hon fariseu gu.
0: Furume gwarga hidangia, an egwa de lilugu bagasu, o lilugu la burig lidon aba fusu lidan luiri emeraguni, la sagaru benyengia furese.
1: Aba hasin lugu hongwa, luhona boni. Dan lelarihi bi Jesusu, hanuwa dani amisuro houtia ubaru burile, hubara ha, werigu timabanya, aba lariye gu hon.
0: Tamele ba misuro hon lidon aba fedu lanina marie, malu haboy lubidu agai ubaru. Nyubuin lien aba ya misro houti weirigu timati boy. Aba me liabin le a misro habalu, la niya game bon. Rubai bubara lungu gurile. Aba meti bidin lau busiganu a nyura lidan luna buaga ubaru. Tamele ba misro hon, lidon aba fedu, nyuruba lidon luna buaga ubaru. Ludame la liabin le a misro habalibu, la niya game bon. Numada, seguba lidon aba ubaru weirigu timati. Itra luba beresi viru inebese hagibu gien sunha nyumba nye lwagu dabula. Le inyuba ilanangu lungwa, luna buda wagu dawaba. Le unabuti lanangu lungwa, weiriba ilanugu.
1: Ariye gatiginye lugu giri le amisura habali.
0: Damele bichi waba adineru ni ofedu, ma misura habanya bumadago, ni bamulenu, ni bibu ganyanu, ni hibiri biduhenyu, ni bubesi na nigo harisitia. Ladiga hamisura habadi buginye, bibihu bati bafayiru waha. Damele badugun fedu, a misur habanya hagudeme banya, a sinyango banyo ungua, a danima banya, a marihi banya, aba megunda ba, ladiga sinyati hafayiru nibu, bibihu baiti bafayiru waha, damele hasaron hai richagwa banya lidage oweni.
1: Danele gambu bali aba hadage, hanyumba ya lagu dabula katile, aba lariye gulu Jesusu.
10: Fulesi wa banya grige ha, egi banya lida laruwe ha bungiu.
1: Aba ti lariye gu Jesusu lun.
0: Nyinyi aba wuguri ishi guti aba omebu adineru ni aba lona ha amisura ha sarago gurigie. Dale shiluhali ore lun adineru ni aba lona ha nilumuso ariye ka hoa amisura hootia. Keimon aranseli son katei. Son hagia aba harinye gu lwagu sinyala haudi. Lariye ka furumieti son liye naganye ha aba fulasu mosu nidi arihe. Ferud na bana sinyati nidi. Lariye ka aba aganye hadina sengu feru bagaso lani na wadagmanu. Nebuga ochenye, adiga bafulesi inu ferud na bana, sinyati nidi. Larinye gaya aba, sunliye na mari idu, ligia sinyalu bay nidi. Dale lagirubu dubay musu, aba labahu da uni sun kati ile lun liyubu diri. Aba di laganyi du liyubu diri, aba larinye gu lun musu, baiba lida sun uma le uburu ubay. Banuga nye meha agudeme banya, asinyako banya ungwa, adanima banya, hama hamarihi banya. Larinye ladiga ni, aba larinye gu musu lun liyubu diri. Nabureme, adiga nali le buboe beino ani aniha meme kwa ubaru. Abatilarinye gu iyubu diri lumusu ligia, buiba lida son umo bogu din luwe uburu gu. Luma son fulasu geyegwa lau. Aba me bafosuru ne son habadari no luha yabi lido nufedu, buintamu ganuba. Ladiga narinye hane hon, laguwa baila niyaba hata geha na misir habanya egiti lida nadine regudu.
1: Saraguhanya gerige afala ruti Jesusu, aba lagara ragun aba lariye gu hon.
0: Sinyati nani gu baila le hinsi habuti mati lun luguchi, o luguchu, o lumari, o lisanigo, o libu ganyano hama labulenu, o litunu, o libagari wanarigu sigo nao. Legi ya manungu ti luguruwa ani aba lafala runina, sinyati nani la disipulu. Ahen arita kwa aba hidage ladiga aba wayalesi, manyuru baifunagi ya furumi asaminara, atribu ila lagasteron lularihe ahin kabahu bailubai lun lagumuchuni. Ladiga ahin lisiga ebu lari gien me la sinere y watag managumucha, eher hapa ha arihbalin lao, hanegame, gomes te wugurile ama wadagimano, sinalumuti agumucha. Ahi la uribuha lubei ama uruwe luma amo uruwe, mafunagen yuruti furumi alun la saminero, ahinga yara bay lubei la gende wa hau disi milu sudarago, luma le hau bay wain milu. Ahi tiarita gwa luago sinabay la, damele disegilile aba uruwe, aba melona ha aringa lun, luma uriboha hama, lunhe belurun lidon darangelo, itala linye lubeiti, furumi aguare hitagia, le migruti son le luma bay lun la falarunina, sinati nani bay la disipulo. Bwiti salo, gamalumo, ahileferi dira lubasoa, kabagia uu hon la, mabwidu halime nilo labu na wagun nadu lida, nilo labwidu regudoni muwa lubu nagwa, fuiwa regalime, hagarige riguba nyelu hagambo, agamba hama.
3: San Lucas, capítulo 16.
1: Ariye gatigin Jesus hon la ni disipulugu.
0: Nyenye mehaba eyubu diri risite, nyenye gien abaluni rilumege, Aba hayabi ariye galon luagu la shagaro nye la ou nigruti ligi ya lirisi. Aba ti laguwa non li yubu diri lon, aba lariye galon. Idaliye sa kati le ariye wago bay no buwago. Ariye galon bay no idaliye la leibu gom buwadigmal. La diga, masigi hedibo ou nigire in lumege. Aba ti le redaron ou nigruti ligi ya asaminara. Lariye galon gwarugu. Kaba ti nadiga gwen to lariye gidala la ni yubu diri wadagman noy. Mere ti na luna wadigmari mua. Ani nibusi garit na luna muriha. Subudi nali kabala na duga, lunyeng hama eresi birutina habien dame mawadi mayehadina. Aba lona ha hawagu hadowe rubali li yubu diri lun hayabi lun aba aba. Aba lalaga duni le furumi yate, larinya galon. Atri nyeng ba dowe runi ni yubu diri. Aba larinya gulon, dowe numuti sa barin garaba. Aba ti larinya gon, ouni guru ti ligie lon, anu habi garada nyuruba furesa. Baduga me aba luaguru gudimisa. Larigia, aba ya lalaga dun aba, larinya galon. Agnya buguya, adrinya baduwe ha. Larinya galon, sa sagu turigu. Larinya galon, anu habigarada. Adiga ba aba luagurigu gadiru wein. Aba la subdiruni iyubu diri luagu chula lau aunigiru tiligia. Lida ligaburi ladugu nikate.
1: Aba ti la sigiru Jesusu ariyaga.
0: Ariyaga tina lubiti hon lunha yusuru ni hirisi le uboaguna lunha dugu buiti. Lun dame la lagumuchun irisi ni lunyen hama eresibiriton tida muna tolani na sonda. Le gunfle bay lida le mi bebe, gunfle bay ginya lida le gi bebe. Le marisha ra kube lida le mi bebe, marisha ra kube ginya lida le gi bebe. Ahon lu bay ti ma gunfle yon lau buri irisi ni le mama bay ti mati le lani na ubo le. Kabagia afinye ra huwago, lu le deregeron irisi ni le ti mati le lani na siye lu labu gien hariya ha. Ahon ti ma gunfle yon lau hamege amo, kabagia ichige le hani guwana rigu hun. Sinyati le sevi don aba grige hon biyan iyubu dirigo. La diga liyere gu duba aba lun, linsye deme aba lun. O uwara bay lan lun aba, la nige me le aba kei ni kata. Sinyati le serebi dunwa lu bungyo luma lun irisini.
1: Agamba gu hanya farise ugu lusun kate ile, aba hehere han lau Jesusu, la diga hinsye la sensu hon. Aba tilarinye gu Jesusu hon.
0: Hugi arufu daguma nye hongu wa kei buiti nye hagibu ga gurigye. Ahinti bungyo, subudi lumutu hanige. Le kate ile hanigu bay gurigye kei kate weiriti linsye hon. Iere guti lubungiyo. Luma gen li lurudu Moisesi, luma harufuda ha profeta gu dari lumo li dani huang, la purichi honya uganu buiti le luaguti la ruwe ha bungiyo. Ani sungurigia, houcha tiyan lu hebelu nu lidon. Mene guti mati, lun lagumu cha gun sielu luma ubow, lubara gen magunfliru la, aba letira lida gen li lurudu bungiyo. Anhun ligira aba uguri lumari, lulagamari don amu, La dugi infigaw le giri bay agabarahani. Le gine agamari dutu aba wuri to igira gwaru la dugi nye gine agabarahani.
1: Ariye gati gine Jesusu.
0: Nyinyi meha aba wugiri risite. Dagwa ufini tuto wendegu to la dugra gubon. Sagu hawweyu la dinara gudun lau saragu wendegu. Nyinyi gine aba gudemeti giri ti lasaro. Son lura lau gumei. La nyura tiburi muwaru kutubendere luba risiti ligia aluga leigini life eigini le eigwa titilwege le dabula risiti. Abatia hayabi only ehulu hei lugume. Lwagaba weyu, abalonwe gudemeti ligia, abahanugu ni angeligu lumon abramu, abagin lonwe risiti abalabuno. Danle la sufriri ya la risiti ligia lida afrulasu lenye habwe hilanya, abalinyuru ni larihi, Aba larihini Abraham dice gien luma Lázaro ñu loba gien. Aba ti lagua regun lariñega. Nugu ci Abraham, gudeme na bon, o una bui Lázaro, lula dudra guduni ligi buluha bulau duna, ñu bi lamu ge edere tuagu ni ñeñ. La diga na sufri riña sara guli da watu ke metile. Aba lariñego Abraham lu, nirau, harita go ba luagu bui du lame ya da bon li da bibagare. Ahe lu Lázaro, uri bati meha da, gwento, bui ti da lu ya. Buguya a sufrira. Bogu digien lui lira. Anihin aba gudungu afanira guawa huma. Ahamuga busentin haudi yagien lu nyehin sinyati. Ni ha nyembanya sinyati hayabi nyahon. Abati larinya gurisiti. Amuri hatina buma nuguchi Abramo. Lu bona hani Lázaro lubie nuguchi. Anyahin sengu namule nunyin. Lu ladumre ha hon miyabi hamamuga gien lidon fulaso lani na sufriru nile. Abalarinya gu Abramo lu. Anihin le labur ha bai Moisesi hama profeta gu hama nyin. Adika hama gasulau. Abaluna burisiti larinyaga. Binaru nuguchi Abramo. Gamalumo, ahenyudu aba hada ge hilanya dimure hon. Hasakri henya hamuga. Larinyaga Abramo lu. Ahin maha ha bai hadugu gasulau le larinyagu bai Moisesi hama profeta gu. Mafinye banyagin ni ahin asara aba hada ge hilanya lu lidin adimure hon.
3: San Lucas Capítulo 17.
1: Abalariego Jesús un lani discípulo gu.
0: Sumada ani bela burikati afigo guduti gurigi. Gamalumo fugiabu gurigi le afigo guduti amu. Buiti mati hamugalu lula guru barana hon lau aba dubu guranyu lagu ligina. Sigulau lafigo gudun aba hada gen nyu buriginya banya ha. Gonigi huma lubaiti. Ahi adiga bamule o bibu kanya uribani bo. Weri di bay. Ahi asakri ha ferudu na bai. Ahi adiga uriba ni buon sedu wei asu lida aba weyu, sedu wei asu liabi aringa buon luagu asakri ha lila, lunti ferudu na bani.
1: Aba haringo apostologu lu Jesusu.
5: Wabureme, ruba lamu wafinye.
1: Aba tilaringo wabureme Jesusu hon.
0: Lu hamuga nihi la murunsera afinye ni hida, ibidi hamuga nyurere la keisi aba tila mostasa. Kayera ti hamuga haringo tun tidibu webe to, Gidaba yagin lau sun bilagle, baiba ahicha barana ha, ani lasusere dunya hamoga. Anihin funagi aba hidage ayingu tilu lumusu, danle lagiri budon arabu gine, larige lawon ha, olu nigirunia ibinya nigo, beluba nyuruba eiga. Uwa, ayinga rikubi lun, aranse bay neigin, aranse nyubugia me lun beteni runu sun anahala eiga luma ata. Larigie me, gayera halime baygin luma batun. Serebi lumuti funagi iyubu diri musu luagu ladugu nile lubai bilun. Uwa, uya ginyati, dame laso lun hadugu nile uwagu bilaringa bungu yuhun lun hadugu ni, lunti haringa musu mauni tiya wagaya. Ladiga leri gunyi lubai wadugu ni wadiga.
1: Nidala sigiru Jesusu, luoyesu Jerusalem, abalasa gudu labadi na guage Samaria luma Galilea, dane lachili rubailida abaliriru fulasu, abahayabi disi wugurya, Gawagu tinha lepura, lubaron. Aba herederu disse loi, aba hagu oragun lun itera.
8: Jesusu, maestro, gudeme o mabu.
1: Dalelehi balinha, Jesusu aba larinha guhon.
0: Heiba aufuda guahon guahon fadirigo.
1: Dalelehoudinha lubai, aba hareidago. Yinti aba hadage, dalelehi bilago areidago alá, aba lagiribu du lenin lubai Jesusu, adimurehina buiti lago bungiu, lau umala ligereti. Aba lahu duragun, dari la dagaru ligibu muwarugun, lulichugu etengiru ni lun. Ani samari na wuguri ligie. Aba tilariengu Jesusun.
0: Ma disi nya norei dagutinya. Aganya ge ha hibiri nefu. Ani ha gubairi gu lubai terenche le agiribu da etengiri bungi.
1: Aba tilariengu lu wuguri ligia.
0: Saraba, baiba arita wadi wula duga pafinye.
1: Aba haligu duni fariseo gu Jesusu. Ida balala gumesera larui habungi. Abalarinha guhon.
0: Damele lagume serun larui habungio. Mari hibai. Mari wakubai aniha o anigita. Ladiga lida linaru kate. Anihi hali larui habungio hagana guwa.
1: Abati larinha guhon lani disipulu gu.
0: La chiliru bada. Lumemeni hali lame hanigi lu huma badinala. Ibi ni luaguri gaba weyu. Gamalumo. Masusara dube lida da ligie. Larinha wakuba hun. Aniha Kristu ya. O anigita yagata. Midi huma harigi, mafala ron humanyame. Ladiga itra kilari hii aba labiri haniga luigin aba luba sielu. Lun luwagun le aba, itra luba damele nagir budun ubo wagon awle wagori garo wargati. Ani luti na sufrirun sarago furumi, me bene se hagiya me gurigi halani na danle nao. Kemi hala suseradun lidan lidani noe, itra lubagi hala suseradun lidan burime weyu le niyabigule, awle wagori garo wargati. Dame haligiya, heredere meha gurigi eiga, ata, amari ida, isha hanya harahan yelun hamari idun dari weyu le beluru noe tidon ugune. Aba liabi gura, aba hanyara da gun sungu bai. Itra lubaginye kei la susere dun lida lidani lotu. Eredere gurige eiga, ata, aganyeha, alugraha, abunagwa, adagwa muna. Danle lafuri dun bai lotu, uburigu ginye Sodoma, aba laburha watu ke meti luma sufru sielu ginye. Aba lafara gunye sungu bai. Itra luba dame le niabi awle waguri garu wargati. Lidame weyu ligia, le gurige le baugdi bai toi luba, Ahe anihi lubai lumege munad me belura la sagare. Le grigale arabu belida aura ligia, magiribu da la lubium. Arita kwa huma luago le susarubai tun lumari loto. Le aluguti le sefrun libagari jau bogu, le feridi rubai. Le feridi rubai libagari jau ubogu, nuwegi libihubai ibagari magumu chaditi. Narihane hon, luago aria bulame ligia, nyimba nyabia grigi arumu watida aba meme gabana. La nuguba aba hata agie, igruwa mele aba. Nyimba nyabia uriya amulihe lida aba, tanuguba aba hata agie, igruwa meto aba. Nyimba nyabia uguriya arabu, lanuguba aba hata agie, igruwa mele aba.
1: Dale hagambu bali kate ile, aba halugu duni haniye galun.
6: Haliya basa la susede da kate ile wabure me.
1: Lariye gahon.
0: Le nye lumuti lukubu hilali, nyimba hondara kwa wadubi.
3: San Lucas, capítulo 18.
1: Abalabauda go Jesus aba hempul hon, do larufu da hon, luago lunti la hafuri do lubungiu, suwanda, me feidi rahamamu gay, hagura sun, la niega hon.
0: Yenye meha aba agusere goduti lidaba fulasu, minebe linyo bungiu lon, me bene se ligia lau ni aba gurigi. Nyenyongi aba wuri lida fulasu ligia, hila meha tumari. Sagwayo tidi lumo agusere goduti le, Lulichi guni tiriche tun, luago aba tuuri bun luma aba tagani. Luago sarago da, mahati ebe leteni rutun. Larigia, aba larinya gun lungwa rugu, lausun minebe la bungi yuno, minebe hagia gurigi yuno. Kaya nuha meme la uuri to, asa da gudai nichigu, nichi gali tiriche tun, ebe la mga tiabi gumuli inugurasun.
1: Aba larinya gun Jesusu.
0: Aniha larinya kubai agusara guduti le uribabai. Gubu meti lichi kai bungi yu haricha lani guhon, Ayumra gutinye lo ariye buwe yogo, lalu duba funagiye luba launabunye. Nariye hare hon, lagu lichi gubay la haricha hon, ani badara se habay. Gama lumon, damele nagiri budon awle uguri garo wargati ubowa gon, nadari ruba funasa afiye ni hata agurigi ha ubowa gubanya.
1: Ruyati Jesusu aba hempul hon, ha arita gubanya lagu richago hama legibge bongiyo, anangaya amu garigye kei nikata, lariye ga.
0: Aba hodin biyan wugun ya templu rugo afuri da lubungi. Aba fariseu luma aba agugur hati lisensu na gumadi. Le fariseu rara linya la furi idun la rinya ga bungi. Seremi numutu blago mitana na kei hibiri gurigi. Hibiru tinya, salufri tinya, gagaba rahatinya. Ni kei agugur hati lisensu na gumadi le. Ayuna ratina biyan weya su lida di maso lu na gunfli rumbuma. Runu mutiginye disi lida ge kada san le beluritu nubun. Ahen ti agubra hati lesensi na gumadi, aba lerederu disi. Mabun seruti ni lu linyuru ni larihin sinyelu, le luwenu luna bun lanangu lungu. Abo hirugulei lanigwa gu lau igarigu, larinyaga bungiu, gudeme na bun au le gafiguti. Narinya hane hun, luagu giribu lan agubra hati ligia lubion, resibi nyulei bungiu, mama fariseu ligia. Ladigalea nangu ti lungu wa weiri, unabubi lanugu, ahen le unabubi lanangu lungwa, Wairi baila nugu.
1: Ana hawa tingiye irahi inlu Jesusu, lulaguru ruhawagu, dan leharihi bali disiplu gukate ile, aba hadain hahonha ananha balinya irahiya. Aba larinye gu Jesusu hon, luhasigiru ananha ya irahi inlu, aba larinye gu hon, lanigu.
0: Igir huma luha yabi irahi yunumu, mamahara huma, ladaka haitara banya kei irahi yun, hagia lilinda banya laruwe habungiyo. Ninaru hau, Lagu lela meresi biru lumuti larui habungi yu ke aba irahu, mebelu bailidon.
1: Aba lalige dani aba hadage abutigu Jesusu, laniye galun.
13: Maestro buit,
14: Kalungu ina duguni lunga yara la ni bihini ibagari magumuchadit.
1: Laringa Jesus ulun.
0: Kawagu baringa no buiti, abarguñen buiti, bungi. Subudi bumuti gumadi, magabar habon bumari, mafar haba, miweru haba, meye haba luagu ni aba, inebe hamaba gubri gubon.
1: Laringa wugiri ligi elun.
14: Gunfulit na lau sunle lumage nyuro gidin.
1: Dan lagambu bali Jesus ukate ile, abalaringa ulun.
0: Mege gili aba kate lumba dugane. Alugura bai sunle buma bai, aba me bichu.
15: Estás escuchando Fe Lo Bíblica, la Biblia en español, inglés, garífuna y quechí.
0: Cielo.

0: Estás escuchando Fe Low Bíblica, la Biblia en español, inglés, garífuna y quechí.
1: Mamá lisun leva matilungwa falar unipo.
2: A balarinha gu Jesus hon.
3: Ninaru hau, luago furume guarga na le igro tu loba, o laguburigo, o libuganyano, o lamuleno, o lumari, o liranginyi, luago laru in habungi, libihu batima sarago wei asu logi en lidan ubole, ibiha leme ibagari magumucha diti, jagata sielo.
2: A balaguaru Jesus hon lani dusu disipulu gu, habugua, a balarinha gu hon.
3: Weibuka Jerusalem gueto, le nyemba lubei lagunfirira, son le habur habai profeta go nuago aule wogure garo wargote. Hedere geru baduna hon ha mama banye huriyo. Hehera habanao anaba hamana me suwegua habai chubadina. Lari gine aba me hafaru ni na hilagu bai. Gamalumon na asaro balidange owe ni luago lurua weyo luya na bagari don.
2: Wati gumfaranda hamani kata lidage kata ilem. Ibidye gubai ti hon kala wago la dimone ya hon. Darugu wati lanichi gu kata ile larinya gubai hon. Dan le achil reinali Jesusu uburgu heriko, nyin amba marihiti nyun laru uma amuriaha. Dan le lagambu bali marihiti ligia, hasu grisarago grigia, aba lalig daha, kala suserebe, aba harie gulung, laguania la Jesusu le nasaretna asu granyige, aba ti laguaraha lariega.
4: Jesusu, la tuga wagu Davidi, kutemenabu.
2: Haluba luba banya, aba hadein halung, Lulama nichu, ligie tumalagura ha.
4: La tuka wa u Davidi, uteme nabu.
2: Aba ti larara magu Jesusu, aba louna ha anugei. Dan le jarafa lilun, aba larinye gulun.
3: Kapa buse rube na duga bu.
2: Aba larinye gulun.
4: Nabure me, buse ti na narihi.
2: Larinye ga Jesusu lun.
3: Ibihe bai barihi, arita guadibu la duga bafinye.
2: Lida meme ora ligia. Aba larihi marihi tiligia. Aba la falaru ni Jesusu, ichi gaina uwerigo ni lubungiu, sungurigia, ha ariye gubali kati le, aba gien hichugo uwerigo ni lubungiu.
5: San Lucas, capítulo 19.
2: Aba ti lebeluru Jesusu uburugu heriko, aba lagumesiru asugara uburugu ginye, nyin aba waguri, disi tigiri tisakeu, Abuti agubura atien lisensu gumadi. Buseti sakeu larihini Jesusu lula subo diruni. Siyati larihini la daga nyuro ti lugub ani gibe tiye gerige. Luti ganyara la larihini abala ibagun lula wanse ruhaba abala wariru toga batidu buwewe sikomuru jarafalu uma le nyinge lubai lasigre Jesusu. Dan le lasigre ubai Jesusu nyingi abalarihini inyu abalarinye gulu sakeu.
6: Sakeu! Dariba furese, la diga nuti nereda rububi ngunye.
2: Abati larari rusakeu furese, abaleresi biruni Jesusu lubinye la ugundani. Danti leharihini hibiri grigye kate le, abahagume seru adimuneha, lagulidi Jesusu eredere lubi abagafigouti. Abalarara musakeu, abalariengu lun Jesusu.
7: Nabureme, nichi galamita le numabwe hongu demetie. Ani ahi ibiru hadna lubay loy somu grigye lawa yera aguni. Na wuy gudde bagadri waya su sigur law lu.
2: Lariya ga Jesusu lu.
3: Siluhali asal baruni tidon muna to ugunye. Lugundu, la diga wagunginye Abraham buguye. Ligya niyabi bayu bo wagun awle wagiri garo wargute. Lu nalu hanya, luma luna asal baruni ya haya beferi di hanyabanya.
2: Dale anyaha lubay grigya, agamba hen lariya gu nibri Jesusu kate ile. Aba la bagda gu aba hempulu hon. La diga, ayara fadayna lila lu. Jerusalem, ani arita gotinya, luagu lagume serala larui habungiu dan ligie. Aba ti larinye guhon.
3: Nyenye aba wuguri inyu gutinye lidunhenyu, leibu ati wuguri ligia lidon amu fulasu diseti lulichi gunu wa lurui temelagaira, aba ya melagiri budun. Lubarage lafridon, aba luna ha hawagu disi hadange lumusuni. Aba ledere geron aba sensu lege begiti sarago lukala aba larinye guhon. Agara baha humei sensu le darina giri budun. Kaiti liyene gubi uguri ligia honlile na fulaso. Aba huna halariki. Luhaniye gulun le lubi lichiguni ubaru lun. Luagumabuse run hamani lun haruwe iteme.

0: Aba harinya gun lun.
1: Wabure me, buseti busan lun wamuria ha lun larayun watu gemeti sielu gien lun lagumuchu hau kei meha la digni profeta Eliasi?
0: Aba ti, la digira gu Jesusu hawagun, aba la den ha hon.
2: Mama niyabia awle wugiri garu wargati agini chagwai ha bagari garigia. Niyabia asal baranya.
0: Aba haudi lidon amu liriru fulasu. Sun ebu gaina hama, aba larinya gu aba wugiri lu Jesusu.
3: Nabure me. Busenti na nafala runibu, le njihin lumuti bidi.
0: Lariyanga Jesusu lun.
2: Dariti nga siga muhuyo lun hagana unyin. Gadi buhagia dunur. Ainti awle wugiri garu wargati. Uwati ni halia bala na bala chagudai nishigo.
0: Lariyanga ya Jesusu lun aba.
2: Falabana.
0: Lariyanga lun.
4: Nabure me. Igira ba lun nabu nini nugushi. Larige me aba me nafala runibu.
0: Aba lariyangu Jesusu.
2: Igira banya hilagwanya luhabunu ni ya hegeburi. Ahi buguya, baiba apuche uganu lagu tilaruwa inhabungiyo.
0: Aba ya tilariyegu aba lun.
5: Nabure me, buseti na nafala unibu.
6: Estás escuchando Fe Love Bíblica. La Biblia en español, inglés, garífuna y quechí.
0: La niega Jesús ulun.
2: Le isi guti luha pulago awo hugulei. Larigen aba larihin larigon. Mabui dunti lulila na me laruin ha bongiyo.
7: San Lucas, capítulo 10.
0: Larige kate ile. Aba la nua diru Jesús uru oven dusu. Hadage lanigu. Aba launa hania lubarun. Bian bian. Lidon sun ageiru luma fulasu le lumbi lidinyin. Larinya gahon.
2: Inaruni, gibetu nadu le lumbi la luba honua, ane logu watinyo na dagami tinya. Lige lunti lubai hamuri ha luma bungi lulona na dagami tinya hagana wong. Heiba, nona hanyadun kaisi mudun hadon anima lugu ganyi tinya. Manegu huma sagu huma gua, ni sensu, ni gaidi, meredera gung huguya me ayanu ha ni ka uma darugu. Dame le hebelu rutidon aba amuna, busuhu mafurumi, harinya game, darangilo hon tila na muna to. Ahin anyahe lubai gurigia hinsi habuti ya lu darangilo tida muna tuguya, eresi biruba dun lau ukundani. Ahin uwa habai, giribu guda humai abusurune. Reide huma tida muna tuguya tonyin lubai heresi biruwa. Hou humai me, gura leishi guti hon uwa gabusigano, daduga garicha ti nadagumi ti lu lafayiru waha. Masansi ha huma muna, damele hashilu lulidon aba agayro le nyin lumuti heresi biruwa, hou humai leishi guti hon. Arida guagu da humanya sandi tiya ha nyen tiya. Aniya ga me hon lila na fulasu ligiya. Jarafa li laruwe ha bungi yuhon. Ahun ashilira lidon aba agayra le nyin lumuti meresi biruni wa huma. Uri huma lidon buri uma. Aniya ga me. Ibi ni likali ki ha gayra le lagu bayi wagudi. Furuwa muti luwarufu dini hun lagu magunda wa ma lau higaburi. Ani subudi humay lagu jarafa li la laruwe ha bungi yuhon. Nani hane hun lagu lidan la meweyu ligiya. Anari metimabai habai chunu wa lila na fulasu ligia, sigalau habai chunu lila na uburu gule Sodoma. Ugiabu huguya lila na Korasin, ugiabu huguya lila na Betsaida. Laduga lunhamogo uburu gula tiru o sidon laduguwa buri milaguru le adugubi lida na uburu gute. Binaru hamoga la sansiro wa hagaburi lila na. Aba hamoga harugudu ni lau hadagra gun ludu lumahanyuru lida baligi. Ahi huguya, lida me luweiri agusaru ni, Weli timabu habai chunua suga haugurigi ya tiru na hama sidona. Buku ya ti, uburu gule kafaru na umu. Arita kwa tibu salwagu linyuru wa bala biri keisi linyu sielo. Larari ila wagudu pa biri unabu keisi lunabu mafio gati.
0: Aba larinya gu Jesusu hon uruwa wendusu disipulu guhalo na habanya apurishi ya lwagu laruwa ihabungi yu.
2: Le agambu tun, agamba lumutina. Le mahati lagambu no, mahati gina lagambu nina. Ani le mahati lagambu nina, Mahati gini lagambu ni nugu chile auna habalina.
0: Aba hagiri budu, uru awen dosu disipulu guhagia, lidage hakoyesu lau ugundani, aniye gina hagia.
8: Wapure me, ibi ni sifiri guuribatia agab hamoto dale wasagaru ni lida biri.
0: Lariye ga Jesusu hon.
2: Aha, ariha numuti ligabri leigwa du mafia sielu gine kei ama labiri haniga. Subudi humai lubaiti, Lagu ruhad nala ubafu hun lunha dugaragun hewe, aguru, lumason lubafu agani masusene duga ligia ni kata hun.

0: lausun lira magunda ra huma lwago hagambu no sifiri uribatie gunda huma lwago nihila hiri buruwan yusiel
1: lida ora ligia abala buincho gudini sifiri sandu hesusu lau ugundani abalariego
0: ruti na wairi guni bunu gushi bugiele la bure mesielu luma mua la duga aram da bali kate ile hawe hashubanya au luma hawe furendeitinya aba bafuna kwagduni honha itara banya kai irahinya aha nuguchi la duga itara linya babu senroni derege la li nuguchi son katino uate niaba subudi habuti kata na la luidigia nuguchi uate ginya niaba subudi habuti kate nya la nuguchi nuidigia hamaha untia na bunsera na subudi ragoduni
1: abati la digiragu adimure ha honugu lani disiplugu lariaga
0: Fulese watinya harihubali katile harihubai. Ladiga narinya hane hon, luago saragu hanya lauruwe kuhama profeta go, abuse runtia yebe meha harihini le harihubi kweto, gama lumo, marihi hamuti. Usentia mehe ginye yebe hagambu ni le hagambu bi kweto, ani magambu hamuti.
1: Nyeyen aba arufu dati, liluru du muisesi, abuse ruti lochogu ni Jesusu, aba lasaru aba larinya gulun.
2: Maestro, Kaba sana daga lugayara lani bihini bagari magumuchadit.
1: Lariyaga Jesus ulun.
0: Kate gya buruwa nyubaylida liluru do Moisesi. Italinyagya baliha nyen.
1: Aba louna bu lariyaga.
2: Hinsi ya la babure mele bubungi utebun tau sumba nigi. Tau sumbu wani. Lau sumbere. Luma lau sumbi samina. Hinsi hage me bibiri gubun. Kai bisi ya gubungu.
1: Aba ti lariyago Jesus ulun.
0: Bu iti bauna bu. Ahi badaga itara. Bibihubai ibagari magumachaditi.
1: Keiti buse la, arufuda ati ligia, larufuda ni lagu buidu la lalagidaha, aba lariya gulun Jesusu.
2: Kata yaga nibiri gubaya?
1: Aba ti lounabu ni Jesusu lariya galun.
0: Nyenye aba waguri araka chuti Jerusalem gien lun uburu gong heriko. Lagu luwaya sun, aba harigadu ni hiveru tin. Aba hiveru honi sunle lumabai tumaladawra gong. Ulese hamei, aba higiru ni hila memeli. Aba lasigrin aba hafadirin huriyu lida agye meme uma ligia. Dale larihi bali uguri ligia, aba legeye dunluwe, aba lasigirin leibugun. Sigur ligia aba hada agye ladduga wagun levin nyengiye. Da agye le larihi bali, aba agye legeye dunluwe, aba lasigirin leibugun. Aba ti lasigrin aba uguri samariana awoye suhati lida agye uma ligia. Dale larihi bali, aba lagude medagun lun. Aba leabi, aba lagare ni halun biti burile luago bai lau garaba tuma diwen. Aba lagura goni. Aba lawari dagaduni luago li lugu burigu. Aba lanuguni tidon haba chiludu gutia. Aba lounigiruni. Laruga, dan le leibu galan samari na ligia. Aba lalugu chumu bian sensu le denario. Aba lichi guni lun tabure mamuna. Larinya galun. Goni gui bai wuguri le. Aha bu agastar amu lue le nichi gu bai bun luago. Na fayiru bai bun dame le nagiri budun.
1: Abati lalga dini Jesusu arufu da ati ligia.
0: Kage hada gen urwa uguni ha arufu du balin luagu libri lale uwe biliwer hoa lida barita kon.
1: Larinya ga lun.
2: Le gudem hebu bailu.
1: Larinya ga yati Jesusu lun.
0: Baiba, ani ligia me mela badaga.
1: Abala sigiru Jesusu luagu luwaya sun. Abala chilere lidon aba lirere fulasu. Lenye lubai teresibiri aba uri giri tu Marta. Tubi, ninyo aba tamule lua Marta. Giri tu Maria, abata nyuru lubadu Jesusu, luta gambu ni le larinya gubai. Ahunti Marta, wiri ti teteniru lutu beresegun, abatarinya gu Marta lu Jesusu.
3: Nabureme, me berese tibu san lau tigiru na namula lo adiga isun beresegun nabuga, arinya gabatun luti daragunina.
1: Aba louna bu Jesusu, larinya gatun.
0: Marta, Marta, nidihari tibu anibafudin lagu sarago kate, gama lumun, Aba argiyen kati mega iwatima. Ani anuwa diratali Maria lubidu waga kati ilia luba imagida rumba ilatwe.
4: San Lucas, capítulo 12.
1: Aba hondera gusaragu girigia, gibetia, dariluha buguha hawogua, aba lagumeseru Jesusu adimune hon, lani disipulu furumi.
0: Goni vihumati ya lwe halebi ni fariseogu, lememe biangwa la igibu, ladaga uwati ni kata darugu wati lau, Luma fura agudun baila. Uwa ligia ni kata. Aramu daguati luma subu dirunwa baila. Itara linya lubaiti. Son le harinya gubai labu gen luburi ga. Lagan buwa ba lidan larugon ga. Le harinya gubai darugu bena hao. Lagu wa rahoa ba tablu gu ginyamuna. Narinha hare hao no madago. Mon lo muti hanuhu de don hawe giri ge ha gabafu banyan lo hafaru no hilago bay. Lari gen lira siyan ha dugun amu kate hao. Narinha gale hon kala uwe lo bay hanuhu de don. Hanuhu de ho ma loe le gabafu bay lo loona hanu huwani mafi ugaati lari gen lagidaru ne hibagari. Loe la hanuhu de da. Ma lo gruwa tiya sengu du nuru lagu bian gawan. Lao son lira ma bule duti bungi ni aba hada gen. Ayin ti huguya. Ibini idiburi le habulugu baya bahu da lali bongi yu aba aba. Manuhu deda humalu baiti, gebegi tunusugu hau saragu dunoro. Narinya hare hon, luago sun la ha gufe saruti hagibu ge gurige luago nani gu hama. Narinya gubaginya luago nani gu hama hagibu ge lani bongi yu angeliku. Aha ya harinya gubaya hagibu ge gurige luago mama hama nani gu. Narinya gubaginya hagibu ge lani bongi yu angeliku luago mama hama nani gu. Furumi aguari gale arinya guti kati uribati nuago aule uguri gare uwarigati. Gayara tiferud no wala. Ahi ile anaba guti sifi risando. Sinya tiferud no wala. Dame le hanugun ligibu giyon luludu luha gosero. O hagibu giyon la tabute guha ligili sin huriyo. Madihari da huma lagu kabala haunaba o kabala harinyaga. Dame le la chiruno aure luha dimuraha. La rufdu bay sifi risando le lumbay harinyagu nihon.
1: Aba larinyagun. Aba hada ge grigi hagia lu hensusu.
5: Maestro, arinha gaba lu nibu ganha, lu lichuguni nifana nu lida gen alaga.
1: Larinha ga hensusu lu.
0: Kagia ichi gubali na keya gusera guduti o keya farin hati hida.
1: Arinha ga tigien itara.
0: Konigi gwa huma hongu wa loi igadu wa ladiga mama loi gen libe luma ti grigi ya labagarida.
1: Aba ti lichugu hempulu le hon, larinha ga.
0: Nyenye meha aba ugiri risiti. Aba lichigun lichari aluba hou nibuiti. Aba te laringu risiti le longwa rugu. Kaba sanfuna naduga. Ibidia ti nun halia bala narede son le naluba habai. Aba laringu subudi nali kaba la naduga. Naguni chagwaru son narede gile ilu. Aba me naduga amu weina mutimato. Aba me naredu ni naluba haluma son le numa baitida. Aba meti laringu nuni gua. Buiti da bon. Anihin sarago kati areida nyubuma lun sarago da. Emera waba. Hob, gurab, gunda waba, gamaluma ularinya gabungi ulun, uguri bidio watao, bowe aria buto, anison le buma bayareidanyo, kaba saon le redere. Itara linya la susere dun lugu rigele ondara wagudeti irisi ni luni wagua. Gamaluma gudeme tiligibu gya bungi.
1: Aba larinya gu Jesus hon lani disipulu.
0: Arinya gatina lubaiti hon, madihire do huma luago hibagari, kaba la haiga, ni luago hugubu kaba la hadara. Gebegi timate ibagari sugu lao egini, gebegi ugubu sugu tau daugo. Ari huma hondu nur, mabu naguntia, malubaha, mage ligi hegi, lao son lira, ou dalo mutia bungio. Mebegi timate ufunagia sugu haudu nur. Uwati ni aba hida agie gayara tilishiku ni ibini aba aura, lao li bagari kala yebe luweni lidihari luago. Ahin lubaiti siya lubai hadugu ni le mene gubai, ka wago hadihari de luago burilibiri katei. Ariha huma idelin ala lahu chinfulu. Mawadi gumariti, mahu chagun ligi ala dauraku. Ani lausun lira, kei narinya guni hun, ni mehe urui Salomon lausun luendegu, me wende tuti kei aba lidagin. Ahinti itara linya lubai, la daura kwaguduni bungi sagadi, le anihin bay ugunya arabo, an haruga lagu dunya, huguya digame samadura kwagudun la, logu watafinye huguya le. Madihiri da huma lubaiti luagu nikata, ni lau kabala heiga, Lau kabala hata. Ladiga lirahu yu ubole. Lari ginya nuburi kate ile. Ahin huguya. Ani inaba hugu chinle subuti habubi ilu sunle hemegi rubai. Alwa haumei lubai tiha laruwe habungi yufurumie. Aba melichi guni sunle hemegi rubai hong. Manufu deda huma lubai ti nirahu yu. Lau sumibe huma gunda tibungi ilu lichi guni laruwe ha hong. Alugra humele humati. Hiji gimele begi hongu demeti. Lau lira. Adugu yon laga isensu toma weya datitu. Luma irisi ni magumu chaditi jagu tasiyelu. Lenye lubai sinyalahe belu runhiviru tiyan. Uwa hagea hamuti li nye lu haigini. Narinya gubali le hon laduga le nye lumuti hirisi nye bonginye hanigi. Aransi nye huma durungu hilampu lubana giribu dun siyelu gen. Itera huma kei musu hagura banyu banyan liyabi hayubu dirilida ge aba amariye. Luhadaru ni bena luba le ora laguwaron. Ulese wabanyo musu hala dari rubanya hayubudiri agagu duwenyu danle la chiluron. Ni nari hau, iyubudiri meme la nyura gudubanya lwagu dabula, aba melehe regon hon. Ibi ni amidi la aryabu la chilura o lubala laruga, ahin ela dari raga gu duanyo, fulese wa banyo monsu hagaya. Subudi humay, luago nula hamuga subudi lani tabure memuna kabala aura la chulura hiviritu ya iberuha. Aga gu duanyo linya hamuga, mikino ti hamuga luta daron luba, lu libero hon lumege. Huguya, aran senyo humaginye, ladiga lida me magara daha huma ligia me nagirbudu ubawagun awle wuguri garo warguti.
1: Abati lalga dini Fedru Jesusu lariye galun.
6: Nabureme, wawana gunyen bichi ge hemplu le, o dihon sungu bay.
1: Lariye ga wabureme Jesusu lun.
0: Nun furumi agwari ga onigiriti gonfliti. Unfana daligia, le ligru bay li yubdiri lun larihi hau tila na luba, lulaiga gudunia li dandan. Fulese wabi musu le ladari rubay li yubdiri agonflira lau luwadi kumari dan le la chiluran. Nyanarin hau, lwago lichi gubay lan li yubdiri lun ligia lan ariha lau son lumege. Ahin arita kwa musu ligia lwago lugi li lan liyabi li yubdiri, aba me lagume sono austeran ya hibiri musu hal labu gine banya lariya ha uriba, le redera me eiga ata abacharu wada. Lige me liyabi li yubdiri, lida magara da hala, lida aba ore le bindi yeti lun. Aba me lichi guni lueri yage abu ichuni lwago, la siya direi me lun la sufri luni le ha sufri rubay ha magunfli banya. Musu le subudi habuba ilun kala labusen rubay li yubdiri, ani maran seronti, ma bahudin lei, la bai chuu basarago. Ahinti musu le ibidiyati lun, aba la dugun kati leburi lun ti la bai chun lwaigin, ma wairi ubay la bai chun, le unti lichi guwa gibeti, gibe bai alugu ti lumagin. Le gibeti igiru ti labu gin lariyan ha, gibeti ma bai alugu ti lumagin. Ni abiyan adona kwagita watu ubawagu, ani busenha di na hamuga durungwa li la watu ligie. Lun ti nasigun lwaigin aba onwe bun ocha waguni, Memeni ya nanigi lagumuchu. Harita kwa tunsa luwagu niyabi ya la ichi ka darangi la ubawa kwa. Manugu tina darangi la, fari nguwa na nugu bwe. Lumagi ya kwento, sengi kwa tida haba muna, hafani naguba uruwa hawe biyama. Biyama hawe uruwa nuwa igini. Lagara baguba uguchili luwagu li rau. Isani luwagu uguchili. Uguchuru tuwagu tirau. Isani tuwagu tuguchu. Idinyu tuwagu taguru. Aguru tuwagu tidinyu.
1: Ariyega tigiye Jesusu hongrigia itara.
0: Dalen harihi laburi gadun sielo, aba harihego lagu lahuya lahuya, aniligi asusereda. Danti le lafurun suedi, aba harihego lagu laro gada la, aniligi asusereda. Bian wa tigibu huguya le, subudi hamuti lagu tiligabri la sansirgo dan sielo luma muargo, ka wagu ibidinye lubay lagu tiligabri dan le gata balun hung. Ka wagu sinya lubay hasubu diruni kate le uwara wabay hungo, Ahin agwara gada aba agarigya buwago, aba bidin luma ligibu yun lurudu, hocha ba baran sergu bungwa luma luwago uma lubarege hachilurun. Manika lamu gabu ligibu giyon agusere guduti, lele derege runibu agusere guduti lun sudara, aba me ladaru nibu furisurugun, narin hane bun, lagu mafri dumba dibu la nyingin, darayi bafayi runi lagu muhon bigawanun.
4: San Lucas, capítulo 13.
1: Lidon meha dan ligia, aba hayabi girigia, abau da golu Jesusu hawagu wugiri en Galileena, ha lafara gubanya Pilatu, uwara hama anima alugu, ha afara wagubanya, luhadagara gedunywa, lubungiu. Aba laringu Jesusu hon.
0: Harita kwa tusa, luagu ladiga lan luweri hafigo en Galilea na hagia, sigu hao hibiri lila na hageira la susra dobe lira hon. Uwa, mama luwegen lira, lausun lira, narin ane hon, luagu ahun la masakri ha, Hoe kubaginya son huguye. Agia disi vidu hagir ha awe gubanya, dale labur haba iwaya lesi lesi loebi hawagon. Harita kwa tun, luagu uweri timalan hadunu suku haul hibiri haga noba in Jerusalem. Mama linye ginye, lausun lira, narin ane hun, luagu ahun la masakri ha, hoe kubaginya son huguye.
1: Aba labau dagunin Jesusu hemplu le hun, larin aga.
0: Nyenye aba wuguri, ganadiriti aba tidibu igu. Aba lidin ariha ahin ginye tubay. Madari ti ni kata tuwago. Aba te lariye gulule onigirubali lichari. Ariha basa, uruwali irumu gabuguri wa niyabi aluwa igu tuwago idibuto, madari tina. Chaubon, kaba uwago terede nye luwago ni kata. Aba lounabu nile onigirubali ichari, aba lariye gul. Ni yugu diri, igra yabon lau irumu le, ni cha uamua luwago ntugudina, awoha au metao. Hafu gata gindun itara, ahu magindun, aba metachugun.
1: Lagaba veju, le emera guagli, yin Jesusu arufu tatida haligilisi huriu, Ninyonti aba ori di sividu irumu tau, lau aba sifiri uribati tuagun. Le muharu la daga sifiri ligie, sinyati tasururun ni murusun. Dan le larihi baru Jesusu, aba laguoro tun lariniga tun.
0: Wuri arida guadibu.
1: Aba ti lichugu ni luha butuagu lida ora ligia, aba tasururun. Aba tagome serun adimure haboidu lagu bongiu, aba ti lagahin du tabu ti templu, la daga larida guagadu ni Jesusu, lida luwe yuru emera guni. Aba la niña gohon grigue hañi baña.
5: Anie sisi weyo lida dimas lu gayara la luwadi ge marinewa. Nyubu ihuma lida sisi weyo ligia lu lagara ni honho. Mama lida luweyo remera agoni.
1: Aba la niña gohabure me Jesus ulun.
0: Biangwa tikibu hugu jale. Ma farara humuti hilugu bagaso o hilugu la burigu lunhanugu ni ata duna lida luweyo remera agoni. Wuri to la dega wagun Abrahamu. Regularu mafia lau sandi disi vidu irumu tau lau. Mon lu muti funage yebelu tareida wagwagu dun lida luweyru emeragoni.
1: Dan le larinye gubali Jesusu kate ile, abani busi gerigu hamasun laganigu, ahenye sun hibiri grigia, gunda atien lau kate werigu tilela digibu Jesusu. Abati larinye gu Jesusu.
0: Ida linye li Gabriel larue habungi, kakate umu bai gayara la nou shagwe. Ita larinye kei aba lirere tila mostasa, le lagu nubai aba wuguri li sharirigu. Aba la boshon, aba la weritun dari lun liabin lun aba abay la tidibu wewe, aba hadugun du nuru hadibu lwagu lubu rebu.
1: Aba yelaniyegu Jesusu.
0: Kakate umu bai gayana la noushegu ni laruwa inha bongiyo. Itara linya kei lebi ni le tichiku bai aba wuri tidon uruwa liburu fuluwaro aba teresi run sungu bai.
1: Aba le sigiru ni Jesusu luwoyesu Jerusalem, arufu dahei na ligia, Lida buri sun ogdu lumalirahin fulasu le nyingel boy lasgana. Aba larinye gu aba wagiri lu Jesusu.
2: Nabure me, mibe desa halu bay hasal baro.
1: Aba loun nabuni Jesusu.
0: Bururu ti lubena risielu. Hoche huma luga yara bela hebelurun lida gen. La diga kainarinye gu ni hon, saragu haba busenti hebelurun sinyabay. Larigen la doru ni tabure me muna lubena ri. Huge le bogu di bay hadan haba lagu bena harinye game. Wabure me, daraba bena waba, aba me louna bunu, laniega me hon, ibitinye tu nu, ibitinye tiginye nu halia na huma, aba meti hagume seron aniega, hou hati wa, gura wagiye buma, aruta habugiye wang umadurgo, aba meti louna bunu, laniega me, aniega nali hon, luagu ibitinye huma nu, ibitinye nu halia na huma, disi huma nui, sun hugiye le dugu bi uribani, ligiye baha yahu ha, akunhiya me hari dame harihini Abrahamu, Isaac luma Jacob. Hama hibiri profeta gu lida la ruwa inha bungi. Huguye me asaga ruwa bogu di. Ayabi bagariga luwegen obo le nyenge lube la bocha weyu luma luwege le nyenge lube laluda. Luwegen norute luma luwegen suru luha nyuru ega lida la ruwa inha bungi. Nyemba nyati hada gen ha agumbo honi banya guen to. Hagia ba furumi atinya. Hame tiye furumi atinya banya guen to. Hagia ba agumbo honi.
1: Dida meme veyu ligia. Aba hayabi fariseu gu. Aba harinye gu lu Jesusu.
2: Bai bayage na diga busente ero si lafron ni buhila gubai.
1: Aba larinya gu hon.
0: Hei ba, harinya game lu wuguri bibu tiligia. Ugunye luma haruga na saga hasifiri guguriba tiya hada agen agarigia. Areida guagda aume sandi tiya larigin haruga la sora nuadigumari. Luti na sigiru ni nuwayesun ugunye haruga luma larigin haruga. La diga mama luti lafarunu aba profeta hilagu bai baugu din loi Jerusalem.
1: Aba la yahun Jesusu hawagu lila na Jerusalem itara.
0: Huguya Jerusalem na afara kwa humanya profeta gu. Chamugwa huguya dubu hawagu halona habanya bungiyo lau uganu buiti hon. Saragu nye weya su nalugu nonigiru no kitoinu giri niya gayu tirahin labu nye taruna. Mahatu, igira latu bungiyo. Ani nariyane hon lagu marihin digia humadi na la tarime la chuluru dan lon harinye gu. Biniwati le nyibu bai le dan liri wapure me.
4: San Lucas, capítulo 14.
1: Logaba veyu le emera guagale, aba lidi Jesusu eiga lubie aba fariseu weriguti. Ani sunha nyibanya, aba haria guni Jesusu, nyiginye aba vugiri sandinye lau ginene, aba ti lalgadania Jesusu, adufuda atien liluru du Moisesi ama fariseu gu laniye gahon.
0: Gayara ti larida wagwagudun aba wuguri lida luweyri emera guni odisinyati.
1: Aba herederu maninyu, aba ti lanugini Jesusu sandi tiligia, abalari da guagdni, abalari gulun, lulidin, abalari gulun fariseugun.
0: Furume guarga hidangia, an egua de lilugun bagasu, o lilugun la burig lidon abafus lidan luiri emeragoni, la sagaru benyengia furesa.
1: Abahasi en ogu hongua, luhona boni. Dan lelarihi bai Jesusu, hanua daani amisuro houtia ubaru burile, hubara ha, werigu timabanya, abalari guhon.
0: Tamen le ba misro hon lidon aba fedu lani na Marie. Malu ha boy lubidon aga ubaru. Nyubu in lien aba ya misro houti weiri guti mati boy. Aba me liabin le a misro ha balu, larinya game bon. Rubo i bubara lungu gurile. Aba meti bidin lau busiganu a nyura lidan luna bu aga ubaru. Tamen le ba misro hon lidon aba fedu. Nyuruba lidon luna bu aga ubaru. Ludame la liabin le a misro ha balibo, larinya game bon. Nomada, seguba lidon aba ubaru weiri guti mati. Itra luba beresi viru inebese hagibu gien sunha nyumba nye lwagu dabula. Le inyubai lanangu lungwa, luna buda wagu dawaba. Le unabuti lanangu lungwa, weiri bai lanugun.
1: Ariye gatigine lugu giri le amisu rahabali.
0: Tame le bichi gwa aba adineru ni ofedo, ma misu rahabanya bumadago, ni bamulenu, ni bibu ganyanu, ni hibiri biduhenu, ni bubesi na nigo harisi pia. Ladega ha misra ha badi buginye, bibi u bati bafa iruaha. Damele badegun fedu, ha misra ha banya ha gudeme banya, ha siyanko banyo ungua, ha danima banya, ha marihi banya, ha ba mekunda ba, ladega siyati ha fa iru nibu. Bibi u baiti bafa iruaha, damele hasaron ha richagwa banya lidage oweni.
1: Danele gambu bali aba hadage, ha nyumba ya lagu dabula katele, abalariye gulu Jesusu.
7: Fulese wa banya grigi ha egi banya lidan laruwe ha bungiu.
1: Abati lariye gu Jesus ulun.
0: Nyinyi aba wuguri ishi guti aba onwe bu adineru ni aba lona ha amisra ha sarago grigi. Dale shiluhili ore lun adineru ni aba lona ha nilumuso ariye ka ho amisra ho atia. Keimon aranse li son kate. Son hagia aba harinye gu lwago sinya la houdin. Dariye ka furumi yeti son liya naganye ha aba fulasu mosu nidi arihe. Ferud na bana sinyati nidi. Larinya ga aba, agayin hadi na sengu feru baga so lani na wadagmanu, neibu ga ochenye, adiga bafulese inu ferudu na bana, sinyati nidi. Larinya ga ya aba, sunliye na mari idu, ligia sinyalubay nidi, na le lagiru budubay musu, aba labahu da guni sun kati ile lun liyubudiri. Aba di lagayin idu liyubudiri, aba larinya gu lun musu, baiba lida sun uma le uburu gubay, banunga nya meha agudeme banya, asinyako banya ungwa, adanima banya, hama hamarihi banya. Lari gen la digani, abalariye gu musu lulu yubudiri. Na bureme, adiga nali le bubay beino ani aniha meme gu ubaru. Abati lariye gu yubudiri lu musu ligia, baiba lida son umo bogu din luay uburu gu. Luma son fulasu ge yegwa lau. Aba me bafosuru ne son ha badari non lu hayabi lidon nufedon, buin tamu ganuba. Ladiga nariye hane hon, lagua bain la niyaba hata geha na misir ha banya egiti lida nadinere gudun.
1: Saraguhanya gerige afalaruti Jesusu, abalagara ragun abalariye guhon.
0: Sinyati nani gubailale hinsi habuti mati lun luguchi, o luguchu, o lumari, o lisanigo, o libu ganyano hama labulenu, o litunu, o libagari guanarigu sigo nao. Legye manunguti luguruwa ani abalafalarunina, sinyati nani la disipulu. Ahin arita kwa aba hidage ladiga aba wayelesi, manyuru bifunagye furumi asaminara, Atribu ila lagasteron lu larihen ahin kabahu bai lubai lun lagumuchuni. Ladiga ahin lisiga ebu, lari gieme lasinere iwadagima nagumucha. Eher hapa ha arihu balin lau. Haniega me, gumesiti uguri le ama wadagima no, sinyalumuti agumucha. Ahin lauribu ha lubai ama uruwe luma amu uruwe. Mafuna gen nyuruti furumi elun la saminaron, ahin gayara bai lubai lagende u hau disi milu sudarago luma le hau bai uwein milu. Ahi tiarita kwa luwagu sinyaba ila, tamele disegilile aba uruwe, aba melona ha aringa lun, luma uri bo hama. Lunhe belu nun lidon darangilo. Itara linye lubaiti, furumi guare hitagin, le mignuti sun le luma bai lun la falarunina, sinyati nani bai la disipulo. Buiti salu, gama lumu, ahi leferi dira lubasuwa, kabage uhun la, ma buidun halime nilu labu na wagun nadu lida, Nelo la buidira gudoni muwa lumbu nagwo. Fuiwa rigali me, hagarige riguba nye luha gambo, agamba hama.
4: San Lucas, capítulo 16.
1: Ariye gatigi Jesus hon lani discípulo go.
0: Nyenye mehaba eyub diri risite. Nyenye gie aba luni rilu mege. Aba hayabi ariye galon luagu la shagaru nye la au nigru tiligi ya lirisi. Aba tilagu anu liyub diri lon. Aba lariye golon. Idalinya sakati le ariye wago baino buwago. Ariye ga baino idalinya la leibu gom buwadigmari. Ladiga masigi hedibu au nigire inu mege. Aba tila redero au nigri tiligi ya asaminara. Lariye galon gwarigo. Kabati nadiga gwen to laringe gidala lani yub diri wadagman noy. Mereti naluna wadig marimua. Ani nibusi garit naluna muriha. Subudi nali kabala nadiga. Lunyeng hama eresi birutina habiye dame ma wadig marihadin. Aba lona ha hawagu hadu irubali li yub diri lun hayabi lun aba aba. Aba lalag dini le furumiyati lariye galon. Atri nyin ba du iruni ni yub diri. Aba lariye gulun du iru muti sa barin garaba. Abati lariyago onigure tiligi elo anu habigara da nyuruba foresa badiga me aba luaguru gu dimisa larigiya aba ya lalugu da aba lariyago lo agiya buguya atrinya badu eha lariyago lo sa sagu turigu lariyago lo anu habigara da adiga ba aba luaguru gu gaduru wen abala subdiruni iyubu diri lagu shula law onigure tiligi ya lida ligaburi ladugu nikate
1: abati lasigiru Jesusu ariyaga
0: Ariye gat na lubiti hon lonha yusuru ni hirisi le obogo na lonha dugo buiti. Lon dame lan lagomo chon irisi ni lon nyen hama eresi biriton tida muna to lani na son dan. Le gonflu bay lidan le mi bebe, gonflu bay ginyan lidan le gi bebe. Le marisha rako bay lidan le mi bebe, marisha rako bay ginyan lidan le gi bebe. Ahon lubiti ma gonflu yon lau buri irisi ni le mama bay timati le lani na obo le. Kabagia afinye ra huwago. Lun le deregeron irisi ni le timati le lani na sielo labu gien hariye han. Ahon ti magunflirun lau hai mege amon. Kabage ichige le hani guanar guhun. Sinyati le sevi don aba grige hon bian iyubu dirugo. Ladiga liyere gu duba aba lun, linsye deme aba lun. O uwara bay lan lun aba, lanuge me le aba kei ni kata. Sinyati le sevi don wa lupungio luma lun irisi ni.
1: Agamba guhanya fariseu gu lusun kate ile. Aba hehere ha lau Jesusu le dega hinsi en la sen su hon. Aba ti la niegu Jesusu hon.
0: Hugi arufu da guma nye hongu wakai buiti nha gibu ga gurigi. Ahi ti bungi yu, subudi lu mutu hanigi. Le kate le hanigu bai gurigi ke kate uweri ti linsi hong. Iere guti lu bungi yu. Luma gen li luru don Moisesi, luma harufu da ha profeta gu dari lumon li dani huang. La purichi honya uganu buiti le luagu ti larui ha bungi yu. Ani son gurigi ya, Houcha tinha lun rebelo no lidon. Menem gunti mati, lun lagumu chagun cielo luma ubou. Lubara gen magun flirun lan, aba letra lida gen liluru do bongi. Anhun ligra aba uguri lumari, lulagamari don amu, ladugi infigou legiri bi agabarahani. Legien agamari dutu aba uri to igira guaro, ladugi nyaginye agabarahani.
1: Ariye gatiginye Jesusu.
0: Nyinyi meha aba uguri risite, Dago ao fino tu tau wendego to la dauro gubon. Sago hao veio la dinera gudun lau sarago wendego. Nyenyinguinhe aba gudeme ti giri ti lázaro. Son lura lau gumei. Lanyura tiburi muar gutubenere luba risiti ligia aluga leigini life eigini le eiguati ti luegen le dabula risiti. Abatea hayabi only ehulu hei lugumei. Logo aba veio aba longwe gudeme ti ligia aba hanugu ni angeligu lumon abramu. Aba gine longwe risiti Aba labuno. Danle la sufri rinya la risi tiligi ya lida afrulasu lenye habehi ilanya. Aba linyuru ni larihi. Aba larihi ni Abrahamu dise gine luma lasaru nyu loba gine. Aba ti lagu warugun larinyaga. Nugu chi Abrahamu, gudeme na bu, ouna habu ilasaru lula dudra guduni ligi buluha bulau duna, nyubi ilamu ge edere tuagu ninyenye. Ladiga na sufri rinya saragu lida watu kemetile. Aba larinyago Abrahamu lu, nirau. Harita kwa ba luagu buidu lame ya da buon li da ibibagare. Ahe lun lasaro, uriba ti meha da. Kwen to, buiti da lun ya, bugu ya asufrira. Bogu digi en lui lira, anihin aba gudungu afanira guawa huma. Ahamuga busenti en haudi yagi en lun nyehi sinyati, ni ha nyemba nya sinyati hayabi nyahon. Apati larinya gurisiti, amuri hatina buma nuguchi abramo, lo bona hani lasaro lubi en nuguchi. Anyahin senga na mule nunye. Lula dumre ha hon miabi ha mamu gagin lidon fulaso lani na sufri runile. Abalarinya gu Abrahamu lo. Anihin le laburu ha bai Moisesi hama profeta gu hama nyi. Adika ha maa gasu lau. Abalona bu risiti larinya ga. Binaru nugu chi Abrahamu. Gamalumo, ahenyu do aba hada ge hilanya dimure ho asakri henya hamuga larinya gabramulu ahin maha habai hadu kaso laule larinya ku bi Moises hama profeta go mafinya banyagi ni ahin asara aba hada ge hilanya lo lidin adimure ho.
4: San Lucas, capítulo 17.
1: Abalariengo Jesús un lani discípulo gu.
0: Sumada anih bela burikati Afrika gu duti gurigi. Gamalumo, fugiabu gurigi ale Afrika gu duti amu. Buiti mati hamu galun, lula gurun barana hon lau aba dubu guranyu lagu ligina, sigulau lafiko gu dun aba hada gen, nyu burigine banya ha. Gounigi huma lubaiti, ahin adiga bamule, obibu ganyan uribani bon, Weri di bay, ahin asakri ha ferudu na bay. Ahin adiga uriba ni bun sedu wei asu li da aba weyu, sedu wei asu li abi arinaga bun luagu asakri ha lila, lunti ferudu na bani.
1: Aba harinago apostologu lu Jesusu.
6: Wabureme, ruba lamu wafinye.
1: Aba tilarinago wabureme Jesusu hon.
0: Lunhamuga nihi la murun sara afinye ni hida, ibi di hamuga nyura ra la, keisi aba tila mostasa. Kayera ti hamuga harinya gurtu titi bu webeto gidaba yagi en lau sum bilagle beba acha barana ha ani la susere dunya hamuga ani funagi aba hida ge ani gutu lulu muso dale lagir budon arabu gi lari ge la woha oloni gironi ibiani go beluba nyuruba eiga wa ani gari go bilu aranse bay neigi aranse nyubugu ya melu beteni runu suana hala eiga luma ata lari gieme Gayera halime baygi luma bato. Serebi lumuti funagi iyubu diri musu luagu ladugu nile lubay baylon. Uwa, uya ginyati dame lasu lon hadugu nile uwagu belarinyago bungi yuhun lon hadugu ni lunti harinyago musu mauni tiya wagaya. Ladiga leri gunyi lumbay wadugu ni wadugu.
1: Didala sigiru Jesusu luoye su Jerusalem abalasigiru labadi naguage Samaria luma Galilea dan lelachili rubaylida abaliriru fulasu Aba hayabi disi vugiria, gawagu tinha lepura, lubaron. Aba herederu disse loi, aba hagu orogun lun iter.
8: Jesusu, maestro, gudeme o mabu.
1: Dalera rehi balinha, Jesusu aba larinha guhon.
0: Reiba aru da guahon guahon fadirigo.
1: Dale houdinha luboi, aba hareidago. Yinti aba hadage, dalera rehi belago areidago alá, aba lagiribu do lenhi luboi Jesusu, adimure reina buiti logo bungiu. La umala liheriti, abalahu drogun, darila dagaru ligibu muorgun, lulichugu etengiru ni lun. Ani samari na uguri ligi, abatilariengu Jesusun.
0: Ma disi nya norei dagutinya, aganya ge ha hibiri nefu, ani ha gubairi gu lubai terenche le agiribu da etengiri bungi.
1: Abatilariengu lu uguri ligi ya.
0: Saraba, baiba arita wadi wula duga pafinye.
1: Abahali gudini fariseo gu Jesusun. Ida balala gumesera larui habungi abalarinye guhon.
0: Damele lagumesera larui habungi yo, mari hibai, mari wakubai aniha o anigita, ladiga lida linaru kate, anihi hali larui habungi yo hagana guwa.
1: Abati larinye guhon lani disipulu gu.
0: Lachilu rubada, lumemeni hali lame hanigi lu humabadinala, ibi ni luaguri gaba weyu, gamalumo, masusera dube lida adan ligie, larinye wakuba hon, aniha Kristu ya, O anigita yagata, midi huma harigi, mafala ron humanyame, ladiga itra kilari hin aba labiri haniga luigen aba luba sielo, lun luwagun le aba, itra luba dame le nagirbudun ubowagun au le waguri garowarigati. Ani luti na sufri ron saragu furumi, me bene se hagia me gurigi halani na dan le nao. Keime ha lasusera dun lida lidani noe, itra lubagi lasusera dun lida burime weyu le niyabigule, au le waguri garowarigati. Dame haligia, Heredere meha gurige eiga, ata, amari eida, isha hanya haranghanye luon hamare idun dari uweyu lele beluru noe tidon ugune. Aba liabi igura, aba hanyara dagun sungu bay. Itara luba ginye keila susere dun lida lidani lotu. Heredere gurige eiga, ata, aganyeha, alugraha, abunagwa, adagwa muna. Danle lafuri dun bay lotu, uburugu ginye Sodoma, aba laburha watu ke meti luma sufru sielu ginye. Aba lafaru guninye sungu bay. Itera luba dame le niyabi au le waguri karu warigati. Lidame weyu ligia, le gurige le bogu di baytoy luba, ahi anihi lubai lumege munad me belu rala sagare. Le gurige le arabu be lida aura ligia, magiribu dala lubiun. Arita kwa huma luagu le susa rubi tun lumari lotu. le algo ti le sefrun li bagari ya ubogo le feri di rubai le feri di li bagari ya ubogo nuegi li bihu bai ibagari magumu chaditi narin ha yeho luago arya bulame ligia nyimba nya bia gurige arumu gatida aba meme gabana la nuguba aba hata gie igruwa mele aba nyimba nya bia uria amuli helida aba ta nuguba aba hata gie igruwa meto aba nyimba nya bia uguria arabu la nuguba aba hata gie igruwa mele aba
1: dale hagambu bali katele aba halugu duni hanie galum
9: halia basala susede da katele wabureme
1: la rinye gahon
0: Lenye lumuti lugu buhilali, nye bahondra gwa wadubi.
4: San Lucas, capítulo 18.
1: Abalabao da gu Jesusu aba hempulu hon, do larufu da hon, lo agulunti la hafuri du lubungiu su wanda, me feidi rahamamu gay, hagura asun, larinye gahon.
0: Nye meha aba agusere guduti lidaba fulasu, minebe linyo bungiu lo, me bene seligia launi aba gurigi. Nyenyongi aba wuri lida fulas ligia hilame hatumari. Sagwa yutidi lumo agusere guduti le lulichi guni tiriche tun luagu aba tuuri bun luma aba tagani. Luagu saragu da mahati ebe leteni rutun. Larigia abalarinya gun lungwa rigu la usun minebe la bungi yuno. Minebe hagia gurigi yuno. Kayanuha meme la wuri to asida gudai nichigu. Nichi gali tiriche tun ebe lamu gatiabi gumuli nugurasan.
1: Abalarinya gun Jesusu.
0: Aniha alarinya kubai agusere guduti le uribabai. Gubu meti lichi kai bungi yu haricha lani guhon. Hayumra gutinye lo ari yabu weyugu. Lalu duba funagi ya luba launagunia. Narinya harehon. Lagu lichi kubai la haricha hon. Ani badara se habai. Gamalumon. Damele nagiri budun awle uguri garuwa riguti ubowa gon. Nadari ruba funasa afia ni hada agurigi ha ubowa gubanya.
1: Ruyati Jesusu aba himplu hon. Ha arita gubanya lagu richagu hama ligibge bungiu, anaganya amu garigye kei nikata, lariyega.
0: Aba houdi biya uguni ya templu rugo afuri da lu bungiu. Aba fariseu, lumaba agubur hati lisensu nagumadi. Le fariseu, rara linya la furi idu, lariyega, bungiu. Seremi numuti blagu mitana na kei hibiri gurigi. Hibiru tinya, salufri tinya, gagabara hatinya, ni kei agubur hati lisensu nagumadi le. Ayuna ratina bia wei asulida di maso luna gunfli rumbuma. Runu mutiginye di si lida ge kada sale belu ritunu bon. Ahi ti agubra hati lesensi na gumadi, aba le redero disi. Ma bun seruti ni luli nyuru ni larihi sinyelo, le lueni luna bun lanangu lungu. Abo harigu leila nigu wagu lau igarigu, larinyaga, bungiu, gudeme na bun, au le gafiguti. Narinya hare hun, luagu giribu la agubra hati ligia lubion, resibi nyulei bungiu. Mama fariseu ligia. Ladegalea nago ti lungwa weiri, unabu baila nugu. Ahi le unabu baila nago lungwa, weiri baila nugu.
1: Ana hawa tingiye irahi ilu Jesusu, lulaguru ruhawagu. Tan leharihi bali disiplu gukate le, aba hadenha honha ananha balinya irahiya. Aba larinye gu Jesusu hon, luhasigiru ananha ya irahi ilu. Aba larinye gu hon, lanigu.
0: Igir huma lunha yabi irahi yunumo, mamahara huma. Ladaka haitara banya kei iranhinyo, hagia lilenda banya laruwe habungiyo. Ni naru hau, lagu lela meresi biru lumuti laruwe habungiyo kei aba irahu, mebelu bailidon.
1: Aba lalagi dani aba hadage abutigu Jesusu, laniye galun.
5: Maestro buit, ka lumbu inadugini lunga yara la nibihini ibagari magumuchadit?
1: Laniye ga Jesusu lun.
0: Ka wagu barinya ga no buiti, aba rigunyan buiti, bungiyo. Subuti bumuti gumadi, magabara habon bumari, mafara haba, miweru haba, meye haba luagu ni aba, inebe hamaba gubri gubon.
1: Laniega wugiri ligie lun.
5: Gufuli tina lau sunle lumage nyuru gidin.
1: Dan lagambu bali Jesusu kate ile, aba lariengu lun.
0: Mege gili aba kate ilun badugani. Alugura bai sunle bumabai, aba me bichiguni lebegi hongu demetinyo, aba me garisi ba sielo. Aba me bagir budon, aba me bafalarunina.
1: Dan le lagambu bali wuguri le kate ile, aba liru dagun, ladaga gibe ti lirisi. Dan le larihi bali Jesusu liri dagun, aba lariyegun.
0: Hene gu tilun hebelu nun rihisi tiyan lidon laruwe habongiyo. Mene gu tima tilun lasigrun aba kamayu lidage luhunyu aba agusa, sigulaw lebelu nun aba rihisi ti lidon laruwe habongiyo.
1: Aba hariyegu, ha agambu bali.
2: Kate tigayara bila salbaru.
1: Larinya ga Jesus hon.
0: Le hasi rubai gurige adiga gayara lumuti bungi.
1: Larinya ga Feduru lun.
6: Wabureme. Igira wa mali sun leva mati lua falaru nipu.
1: Aba larinya gu Jesus hon.
0: Ninaru hau. Luago furume guarga na le igiru tu loba. O laguburigo. O libuganyano. O lamuleno. O lumari. O liranginyi. Luago larui ha bungi. Libihu batima sarago wei asu logi en lidan ubo le. Ibiha leme ibagari magumucha diti jagata sielo.
1: Aba laguaru Jesus hon lani dusu disipulu gu. Habugua, abalarinha guhon.
0: Weibuka Jerusalém guento. Lenhemba lubei lagunfirirá. Son le haburha bai profeta gu nuago au le uguri garo vergati. Hedere geru baduna hon ha mama banya huriyo. Ehera banau anaba hamana me suegua. Habai chubadina. Lari gien aba me hafaru nina hilagu bai. Gamalumon, na asaru balidange owe ni luago luruwa weyo luya na bagaridon.
1: Uwati gumfaranda hamani kata lidage kate ilen. Ibidie gubai ti hon kala wago la dimone a hon. Darugu ati lanichi gukate ile larinya gubai hon. Dan le achilre inali Jesusu uburu guheriko. Nyi amba marihiti nyunlaru uma amuriaha. Dan le lagambu bali marihiti ligia hasi grisarago grigia aba lalig daha kala suserebai. Aba harinya gulun laguaniya la Jesusu le nasaretna hasi granyige. Aba ti laguwa raha larinya ga.
10: Jesus, la tuga wa ku David, ku teme nabu.
1: Haluba luba banya, aba haden halun, lulama nichu, ligie tu malagura ha.
10: La tuga wa ku David, ku teme nabu.
1: Aba ti larara magu Jesus, aba louna ha anige, dan le jarafa lilun, aba larinya gulun.
0: Kapa buse rube na dugu bu.
1: Aba larinya gulun.
10: Nabureme, buseti na narihi.
1: Larinya ga Jesus ulun.
0: Ibi hebai barihi. Arita guadibu laduga bafinye.
1: Lida meme ora ligia. Aba larihi marihi tiligia. Aba la falaru ni Jesusu. Ichi gaina uwerigu ni lubungiu. Sungirigia. Ha aria gubali kati le. Aba gen hichugu uwerigu ni lubungiu.
4: San Lucas, capítulo 19.
1: Aba tile beluru Jesusu uburugu herikou. Aba lagumesiru asugara uburugu ginye, nyin aba waguri, disi tigiri ti Sakeu, abu ti agubura atien lisensu gumadi. Buseti Sakeu larihini Jesusu, lula subo diruni. Sinyati larihini, la diga nyuru ti lugub, anigibe tiye grige. Lunti ganyara la larihini, aba la ibagun, lula wanseru haba, aba la wariru toga batidu buwewe, sikomuru, jarafalu uma, lenyinge lubai lasugara Jesusu. Dan le lasu gribe Jesusu nyingi, abalarihini inyu, abalarinya gulu Sakeu.
0: Sakeu, lariba furesei, ladiga nuti nereda rububi yungunyei.
1: Abati larariru Sakeu furese, abaleresi biruni Jesusu lubinye, lau ugundani. Dan ti leharihini hibiri grigia kate ile, abahagume seru adimuneha, lagulidi Jesusu eredere lubi abagafigouti. Abalararamu Sakeu, abalarinya gulu Jesusu.
11: Nabureme, nichi galamida le nuwa bai hongu demetime. Ani ahi iwiru hadna lubai loi somo grige lawa yera aguni. Na ugu yigidiba gadri wa yasu sigur lau lu.
1: Lariya ga Jesus ulu.
0: Seluha li asalbaru ni tidong muna to ugunye. Lugundu, ladiga wagunginye Abrahamu buguye. Ligia niyabi bayu bau wagun awle waguri garu warguti. Lunalu hanya, luma luna salbaru niya haya beferi di hanyabanya.
1: Dale anyaha lubai grigia. Agamba hei larinya gunibri Jesusu kata ile, aba la bagdagu aba hempulu hon. Ladiga, ayara fadaina alila lun Jerusalem, ani arita gotinya, luagu lagume serala larui habungiu dan ligie. Aba ti larinya gu hon.
0: Nyenye aba wuguri inyu gutinya lidunhenyo, leibu ati wuguri ligia lidon amu fulasu diseti lulichi gunu wa luru ite melagaira, aba ya melagiri budun. Lubarage lafridon, aba luna ha hawagu disi hadange lumusuni. Aba ledere geron aba sensu lege begi tisarago lukala aba, aba larinya guhon. Agara baha humei sensu le darina girubudun. Keiti liene gubi uguri ligia honlile na fulaso, aba huna ha larigi, luhaninya gulun le lubei lichiguni ubaru lun, luagu mabuse run hamani lun haruwe iteme. Lausun lira, ruwati uruwe ime. Aba lagirubudun lagairon, dan le lachulu rubei, abalona ha wagun lumusu ni habuga umbanya lichige senso lu la subdiruni atrinye la la gaye no kala aba abaliabi le furumiete abalarinye go nabureme gaye ntina disi weya suligi bogun bisenso larinye go ru weilo buite aba musu buite bugoye ke igun flibu pe lida le murusu rugote nichika debu aguma de halida disi fulaso abaya liabi habiyama abalarinye go nabureme Ganyin tina sengu weya suligi bogun bisenso. Abaginye larinye gulun, bagoma dihalida sengu fulaso. Aba tiliabi aba, aba larinye gulun, nabureme, aniha bisenso. Arida numuti tida aba pakiti laduga nanuhu de boy. Laduga aba aba wuguri dereti lagumba diha. Reidi tibulaw kate ile mamadig mariti buluwago. Aluba habuguya lenyin lumuti mabuna gumba. Aba tilarinye gulun uruwe ilun, musu uribati. Lwago guanari gubereru nagusere gudabu. Kisubuti bubali luago aba na uguri deretu gumadi, luago rede ina lau kati ile mawadi gumariti na luago, alupa hau lenye lumuti mabu na guna, kati wago michu gububali ni sensu banku rugun, luhamuga lagamu dun, dale na giribu dun.
1: Abalarinye guhunha nyimbanya.
0: Gidahu mai sensu lwe, ruhu mai lule disi bai luma.
1: Abaharinye gun lun.
0: Wabureme, anihi hali disi luma.
1: Abalarinye gu uruwe.
0: Narinye hane hon. Luago sunla le gamati, li chukuba laun lo. Le mamati, ibi ni le luma bay, lagida ruba lwe. Anye ti naga niyo, haye be mabuse rumba ye lun uruwe na. Baruhu manya nyahon, afara wa humanya hilagu bay nigibu ginye.
1: Larigen laniye gu Jesusu kate ile, abala sigiru ni luweye su Jerusalem, haulani gu, ligia haba haba. Dan le chilu meme li lidon buri fulasu le, betu fahe, luma Betania, jerafa luvubu le giribay olivu, Abalarinye gu hon biyan hada ge lani disipulu gu.
0: Heba li dan li rere fulasu le wagibu gien bey. Dame le hechilu runyey, hadari ruba aba burigu guranyu le mawari rungile. Hafara gadey me, aba me hanugu ni nyahon. Ahon alu gudu wakala wago hafara gadey, haniyaga me luwagu busen lani habure me.
1: Aba houdi, aba hadari ru itara ke larinye gu Jesusu hon. Danti le anyaha lubay, hafara gadey burigu, aba halugu duniya laburinya, Harinya gahon.
7: Kawagu hafara gadei burig le.
1: Aba houna buniya. Harinya gahon.
12: Ladiga mege ilani wabureme.
1: Aba ti hanugu ni lu Jesusu. Aba hichugu nu hadaira gu lanaga wagun burigu. Aba hawaira gaduni Jesusu luagu. Ke awain sereina la Jesusu. Atule heina hamon hadaira gu umadara gu luba. Dan le yarafanya. Lularari rububu le olivu. Aba hagume serusun ha afala rubali aguwara ha la ugundani luma adimure ha luagu luwairi gubungiu luagu buri milagru le harihibay. Hariyaga.
13: Biniwa ti huruwe le nyumbi bay lida liri wabureme. Ni adarangi lusienu luma uweri guli lida liri wage.
1: Aba ti hariyagu fariseugu ha nyimbaya hagana go grige lun.
4: Maestro, hariyaga ba hombani gulu hamanichu.
1: Lariyaga Jesus hon.
0: Nenaru hau, lo aha yala amanisha ha, laguara hapa laburi dubu nuago.
1: Dan le la yara fa dubai lu Jerusalem, dan le la rihi bali uburu guligia, abala yahu ha, hawagulila na fulasu ligia, lariyaga.
0: Nuhamuga gufuna da humani ugunye, kalaga yara beliche kundarangi lo hun, buiti hamuga, kamalumon, aramu da gulinya huwe anisinyati harihimi. Ige la chilurba lubai uwe uburi uribati hon. Hatuga mehaga ni aba bariya ruge yegu alawu huburu gute lusinya la hafuridu nyingi. Aba mehaga indagu huma lidage sun aubo. Agunisha gubay fulasu sun suwaina gubay. Migri ubanya ni aba dubu ligiba gudubu. Hafara waguba sun huguye. Laduga meberesen huma lau orale liyabi bay bungiyo asalbaron.
1: Aba tilebeluru Jesusu templu rugun. Aba lasagaru niya ha alugura habanya nyi lariye gahon.
0: Larinya hari tida lene rubungiu. Luba na fure iduni ligia batiri nuba. Ahi huguya. Baruhu marikei haba hiwe rutia.
1: Sagu buriveyu. Larufu da Jesusu templu rugu. Hanya hati habu tigu. Hafadiri guhuriyu. Hama arufu da atien liluru du muisesi. Hama ginye labu tigu fulasu. Aluhe ida luba la hafaru ni hilagubay. Madari tia ida luba la hadugni. Ladiga wairi la hora bahonu wa sungirigia. Luhagambu ni lerenu.
4: San Lucas, capítulo 20.
1: Lo agaba veyu, dan le templo rugulboy Jesusu, arufu da ahon grigia, apuri chihei na huganu loagu ti asal baruni, ligi hayabi, habu tigu hafadiri guhuriyu, hama arufu da atien leluru du muisesi, hama wagunia wairi gutien lida hafinye huriyu, abaharinya gulung.
5: Arinya gabe won kala au ubafu badiga ikate le, ani kala ichi gubani ubafu le bun.
1: Aba ti larinya gu Jesusu hon.
0: Nala gudandu ginya aba kate, ona bahumana. Kauna habali huang abati sehe, lona habungi o di hona hawagunia.
1: Aba hagume siru ariyaga hama agwa.
5: Kabasa wariyaga, awa ariyaga lwago lona halabungi o, lariyo aguwa ba uo mkala wago mafia.